Bom, sai casa tela leno kuba yamkela bank city kambe loko ingela adin kunga tezo tikazi ti bandlukana kambe aleno studio a set samseka kuba ingaba yamkela bank city lava va ifonela ka hinkamalo ka din kunga tezo ta 823480 83480 e também o Cunguiça, a Xanononga, kuba hi kumana ni vayingiseti ku va hi bula na vona henhleni ka nhlokomhaka leyi hi lulamiseki ku va hi bula yona eka siku bya namuntlha.

0: Ntshonalanga samanga luthi langa usashone ngalathi
1: ngizoshona njani yengani.

E 4 horas já Moçambique. Malo kunene na kakutane hili kazi pula tinkunga kuba usawula vunanga hini kutasela kumbi kuchayela bzona lenu mbe ke tinkunga tezu na muntla spasi na kutsongo mpela

0: kana hi yona ya mugambi vona va kutala lava yingisa ku lokhelela eremela va ta swilo swa vunyamutsese ni thanganile a ti chayimeni ta tisenga va tlavele na yino henga na yena laha u tangutwa leswi a maetela ku swona ha yena a ri
1: oyo nyamukela
0: zimhlambikileyo
1: hayi pamba makhubele
0: sabava nyamuta angokondela kunjani koseka maxakeni
1: hayi yikona koseniya hambisenakaba albert fabian mulezi kile kona koseniya

0: hilo sini chikati cha mahungu la radio Msambiki tihloko tawona azvimambana zvipalilika magambo ya usiku ga mulungisi aloi arabat atikwenga Morocco atiku ga Ethiopia hi khanwa zvigolo kamuni zvaungana zviyechene ni va Ethiopia hi chigolo chimwe chimwe itavita amba kampela mafambela nako ni kungana mtiru yata kuonela hita zitaratu lomu atikweni ga Msambiki lezu na kwe wake zimwe ni uonelele na hula hula hii administrasyon nasional di Stradesh gikari gikuchachi tsungu chiti nigetela lomu chikarika usiketele uvuneteli hiku kaisa zitaratu hukala kunga akiwezi aka lumberisi nikazo na zitaratu lezu Tihlokota mahungu manga mangeni kamina Armindo Masinge kamichini kuna naina kuloruwa tiro Ideral Dominate Yumbergena ikale minavelela awing setile ginene Radio Msambiki ni mahungu kale zikati za usiku zvimambana zvivi zviwina kama gambo ya usiku ga mulungisu ya loile Rabat tikwenga Morocco hi khanwa zvigulu ka muni mapanel dad zaungana vaecheni hi chigulu chimwe chimwe lezvi makuzvaku azvimambana hi khati kusangula ka matimu ya tuga Msambiki zvikumeka ka mundial mhlakano ya bola hi chimu cha matiku onhlala hasika gambo amtiri ya Radio Msambiki yivi yizwa achifuva cha muula ulele la Radio Msambiki Nelson da Cruz Dota Hita ukavilika chikumba loko asili magezula wa
1: kasho kuli anya munga hile zanga sina nzukulile nzuku Ethiopia ngenile kwazi akomba kuika walou na wanaunga lunga lungile wakama makinga pra kuchipela pra vayaseka mundial mashu Msambiki ni wabela ngana vona kuna majaya manene
0: kula ula ka Nelson da Cruz dota giulela kushingitano hita mihlekano ya kukhenyata miri la Radio Msambiki na gikarigi wa watela lezwe kula kungana zvimambana zvihumelele ka magambo ya usiku ga mulungisu ya loyi pambeni ka Ethiopia hei khanwa zvigolo ka muni nzaungana vahechene hei chigolo chimwe chimwe loko hisimamisa ningona mahungu yata mihlakano leyi ya kuya ka mundiali zvimambana hi ta yaleka hun'wini ha rambe na Clory Danielson Nyakula a ta kota hi ambela litsaku le hanyiwaku hi vatshami va le ka hun'wini ka manyiki
2: losile ya Armindo Masinge a vafefe va bola a ka hun'wini hi vona va bela kumandla a handzuka kumeka wu kumbiswa hi zvimambana zva subdza 7 leswi nga kumeka zvikuma Tomu Ndzaku na zviwinile aka usiku ga mulungisi lowu ka sikuzvi ya ka mundiali lava nga kumeka va wulawula ka mitirho ya Radio Msambiki va wulele ku zvimambana hi zvona swi nga kumeka zwilwa nguvu hi zwi pfumela ku xanisiwa ma swi kumeka swi wina hi ka ndlela leyinene
3: a vito ndzi Mario de Vanzaseno Vitor swi tsakisile ngopfu hambi ku ku ve zvogo karata ku ve tikuma tsho karata ku za timamba ta hina timambana zwa hina zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa kaka mpenalidade ku zwi kota ku pasara pra fase leyin'wanyana swi tsakisile ngopfu leswi nga swi wona ainhed to himela ku vafana va hina siniyani va ya bela va belela tiko ga vona va bela ni mbilu leyo hi representara tiko ga hina va representara kada mun Msambikano va nga sala seno kaya seno ku va ve siniyani va swi khumbula leswi pra ku tsaka ka hina hokheni va Msambikano swa kala leswi va beliwa mandla hi tale ku tsaka laa nga kona zo ku hi wonile yi tsakisile yi karatile majeya cha hambi ku kumele yohunza
2: vafefi va bola lomuka n'wini va bela kumandla zvimambana leswi nga kumeka zvi wina ka hlakano nga kumeka woneka leswi nga kumahlu na mahlu na Ethiopia ka usiku ga mulungisi lowu ya handzu lowu hi wona nga kumeka wu nyika thomo kasi ku zvimambana zvi ku zhen'we kasi zvi kumeka zwi ya aka mundiali wa subdza 7 kusukela ka humwini hungulegi girumelwa mina Danielson Nyakula.
0: Hitasimamisa ni bola ADV iye chene mitamu ka magambu ya mulungisi loi na ferroviaro wanakala. Inakulori Avelin Antonio.
4: Kuna nina kulori amikawa ya Associação Desportiva wa Vilankulu mkombekiso wa provincia nyambani ka Musambola ni kawa wa ferroviari wa nakala. Iwe ye chana hechigolu chingwe ka kakanu wa kulumba chigava chao kanu chama palisa na okavel gabola. Lumtikweni Gamsambiki ulaula hii Musambola 2026. Kawa deveu valilu uchala chigolu akachigava chao mbiricha kakanu hemubeli. Kwale kase afero viari ya nao angakura rangi kupota na potile ya kwa humbele Jacob. Kugumese ni kakakanu mtira radu Msambiki iwe iizwa ava chukumisi wa mkawale mbiri. Chukumisi waka wa Associação Desportiva de Vilankulu ulola he Arthur Romão angananza Gabdul Omari. Kumbekisili kushukuwala he Hanzulu luku akiwala lezwa kwa kia wakwe uwe utira hitamu akuwe uhumelela. Aizweni ama gizu yako.
5: Anakala ngata shakani, tetabele hino kama hibo. Agora, zisole hima kaya finalização. Na hechi lima goli utala, mas desta vez a pontaria inga recorde. Mas ngata cruzar uma oku, itasimama hitira, ama siku ya manene, mata chikela.
4: Amolo oku belu haka ya uchipa jwa lejimu enze, wako ya tsama viki hangi, hiku hii kushuwa kanguina, lejimu jona kuna jwe uchukua na kafumbali kumtuki mhaku ya pembo.
5: Ah, bola sema juma azizi. Neo vahe, pantarili kaya podi hei, pantarili hii oku, ono podi hii hagani. A bola sempre já é base em oportunidade.
4: Bom dia, Lezil Maguezo. E a Loi Arthur Mão, que está na Arthurito, Muchukumesi Nanza, Wakawa, a Associação Desportiva de Vilankulu. A como é que está com Chukuvala? Recuveva, Belivaco, Vangascotangue, a Kuchela, a Jigolo. Retazua, Kati Katilechi, a Muchukumesi, Wakawa, a Ferroviário, Dinakala, Mr. Zanadir Mulungu, e Combela Maguezo, Matsongwani, o Lola Carrad, Moçambique, Mtiro Yadzongen, Katuga, Moçambique. Hanzulo, o Caviage Lei, a mutino a deve ula inka tiro wangu na muenda chaka nakal
6: eh inia ambanya na tizuizo agutongo tongo porque já garantir a manutenção mais cedo e ele vai adversário vai forte e vai kumaka porque enquanto você preparar para ganhar de ponto principalmente logo bela caia quando tem com o ambate ponto então imagine conseguir com o Bahia vai pontinho e tá aí junta para estar ambate contra o Gutaela campeonato.
4: Pois ele Maguezo e a Zainadine Mulungu Muchukumisi wa kwa ferroviário wa nakala. Avelino Antonio e na anelia com matsangulo wa kusukela a Kalivala ya Machich. Bye bye.
0: Hibungili inakulore Avelino Antonio utilekuta ambela lao mafamili na konita mshakano ya ukleneta miri kwatsa kwatsa ADV 1 ferroviário wa nakala 0. Loko hisma msa na umahungu kale uskati za ringana kuhi ambala wa mafamili na ku ni kungana Administração Nacional de Estradas ane luma provinsi ye nyambani yi kare kucha avahanya kuhuvavi ni uklingili lumka kukleisa azitaratu leso. Uklingili ligi kare kumbilu hekwala kungana kuoneka kuhu avatsame valum provinsi ye nyambani vakumeka kulum perisini kazitaratu avakaisi utsamulegi gi felunga gi lumba tsena Administração Nacional de Estradas vakumeka Koneva aka azi aka aka lezo nga kota ku akutsuka zvitisa achikarato kulile Munira Chisiku na kuhi murangili wa aneloma a provincia ya Inyambani.
7: De alguma forma constroem sem autorização prévia, os processos são encaminhados para outras instâncias e dali que vem já a decisão de destruição, caso se verifique que esta área foi invadida de forma sem autorização.
0: Kulola Kamunira Chisiko na kuhimurangeli wa Administração Nacional de Estradas luma província ya Inyambane na akara kombela au hengeli akavatsame wa lum província ya Inyambane ngufunguvula wa kumika kulumu mperisini ka zitaratu. Hitafala mahungu yenye munga hila wa mafamili na kuni kungana kukaru kuoneka kutingitela kava nyingi ava hanyi velu mprovinsi yungu fungufu ajangamu lomka uhunzuli ga abinzu galu masingweni kasi kuvi zingwani zogi wa kufana ni mihambu hambeni mitsumbula mitiri ya Radu Msambiki hivi ibula na Zinal Musalu ya kamusela kuhi uhunzuli ga mihambu ni mitsumbula
8: Zinal Musalu la kamusumbula kunile njima haku hiri gema na nzushi kanziele
9: kuni lenzi ma ku hi farini nyali ya rally ya kona nanzi chindili ma haya fino mi hambu ini duwa reseta a mi hambu kuni le ya ku munhu wa o vange mi hambu ya gama ai gaya sina inga a rush par na inga nanga sungulanga hi ku vilisa xa kuni le ya ku hi ma hi ku sungula hi ku hi vandla hi vilisa hi gama xa hi batera mi hambu liyani hi chela masumu ya laranja lomuyani pra então hi chela a sumu ya laranja liya e pra ku nga zwali a chikheli chacha laya xa hi dependera hi ma cliente hi hamba maduwa xikwalidade xikuni leyi ya chekela chela sikiri ni ka hi nga cheli sikiri hambi u nga cheli sikiri yona yini yini sabori ya bo
10: kota hambi u tsombelaka
9: hambi mabishikoti ya kona lomuka loko mabishikoti ya ku hambiwa hi mi hamba ha che sikiri so loko a yi nkomendela munhu wa kombela pika magosto ma different
10: a ku nandziha ka yona a sumu leyi ya nyika a manyoro lomuka miri a manutrient
9: ya nyika manutrient si yi ma nutritive a se i minchumu ya ku a hina maproducto xikimi kumbe minchumu ya nipo yisi yi nga manutrient mi manutritive
0: Zainal Musa a murimi wa le jangamu a hundzula ku mitsumbula ni mihambu ka siku ve tisumu ba simurazo mngiseti hi tshamelele ge chikela magumu ka mahungu ya suganya munhla mahungu manga ve mangeni ka mina Armindo Masingi ka michini ku vina ina kulore wa tiro idera dominating salane

Gijili gijili vangana kusanglisa leshi longoloko wa hina vanani lirimi ya shithala radi msambiki ilongoloko leo na kutsaka loko zvikusonto ni sonto emikamale akalongoloko wa nhanya mukheta kuma zvigava zvaina zvatorova tukunga mabulu ya mina loko nikula ni mahlakanelo Yamunketa ulawula xingetano hi lisima yo gama tsawo kambi amabulu lawo hi ta makuma eku andza eka longoloko wa hina ndzi ku byela mungana leswaku nyamukheka upanga la tiga mina Anastasia Nelson ka wendleleti mana Vena Dashimidla ka uvuneten titi krimil dukoma eka seketele ka longoloko lowu na hi tiva leswaku mungana hi chikeli ka chirhami hi fanela ku hi tijujanyana hi boha ma Jesu kasi hi nga biwi ngopfu hi chirhami Ahiye ni kawu change kasi simamisa ni longoloko wa hina ahiye ni sele

0: Yuyili ka uchenji ndza tsemba leswa ku mungano nga sekaya ukinili na hina kusa a simu ya nyamukha yetsa kisangovu kambi ta ka xigava xa hina xo sungula ku nga mabulu laite tiva ka vangana va hina zwini va switiva ku xingetano hi li sima yo gama tsawo a yeni se
1: mabulu ya hina
2: a hi buleni

0: Uyani vangana kashigawashai na shosangu laku nga mabulia hina. Langi ya mkwetu ula ula shungetanu hili sima ya kugamata uyo hambana hambana. Zini mungana wame na usangu la gichili avitu?
1: Himi na zinesho za kaka.
0: Hii hili sima ya kugamata uyo hambana hambana?
1: Alisima ya kugamata uyo hambana hambana. Yuku yukula na isa udafi. Kami na itiele.
0: Hii wa himata uyo hambana hambana umati wako?
1: Ambawi, matapa, mataya tuwembe, kofi.
0: Inga ndijuela, hii wa himata uyo hambana hambana umaranza kunguvo?
1: Hii mubawi.
0: Uranza yiku yini?
1: Wuta njivike laka mabaju.
0: Junu juela ukama nganala wakala kumanga igia matawe hambana hambana?
1: Zawa juela ganani matawe ya hambana hambana. Prayukula na itiele.
0: Zibo ingile. Ile mtalo sana ni mungani mungana, gichili mungana?
1: Gichili.
2: Mimi na Edna Fernandez.
0: Wa ilitiwa lisima kugamata uyo hambana hambana?
2: Zaidiwa.
0: Hii?
2: Ebra hikula na itiele.
0: Uni matawe hambana hambana umaranzako? Hiwa
2: matapa mubabi.
0: Uranza matapa ni mubabi? Mboshkota kubika mubabi? Chineni nganti jwele hiwa himata uyo hambana hambana umati wako?
2: Matapa, kofi, repolyo, alfasi.
0: Zvino jwela ukavangana lava kala kuvanga gya matsa hambana hambana?
2: Ndava jwela wana ranzi vakugamata wa hambana hambana.
0: Ngichili mungana vitu?
3: Ngichili mungana la ula ula na irginesi ya Carlos Matimbe.
0: Mungana waitiva lisima ya kugamata wa hambana hambana?
3: Inzaltiva.
0: Hiwai?
3: Alisima la kugamata wa hambana hambana hili. Hikula na hii saudave. Hatifikela kama badru mawani. Ikami mani mafitamina.
0: Hiwa himatawe kuhambana hambana mati wako?
3: Himatawe kuhambana hambana zimati wako. Himatawe ya tihwembe. Himatawe ya tinyawa. Ni kofi. Ni matapa. Ni mbowa.
0: Luku hinga igi amatawe la yo kuhambana hambana. Chini wako nga maheka?
3: Luku hinga igi matawe ya kuhambana hambana. Hita kumeka na hinga hisa utafi. Uriki amatawe ya kuhambana hambana mahifikela kama badri mangwane ni mangwane.
0: Zvino ujwela kukawanga na lava kwa kala kuwanga ranzi kugamata ula yu hambana hambana?
3: Nzibasiela gezuga kumangani. Muna mukala kumunga ranzi kugamata ula yu hambana hambana. Anjamubitana kuitina neta gamata ula yu hambana hambana hikusa. Akamata ula yu hambana hambana hakumafitamina. Ikambi hatifikela kama badu yu hambana hambana.
0: Tibo ingile mungana, mungana ashigawasha inasha mabulishi chikeli magamo. Ashofana kala viki tako, kami nyamuka ikumiki na ula ula shungetano. Hili sima ya kugamata uwe hambana hambana. Pina nilisima umbinguvu kuhikumeka na higamata uwe hambana hambana. Kasiku itifikela kama badu kutani ukula na hitieli, kami na hini mavitamina yotala. Ashigawashofana kala viki gitako, chao chao.
4: Mabulu ya hina.
5: Ahibuleni.
6: Hiwili gashi gavasha inasho sungula sha mabulu. Hikumikina hitiva lezvako amatsawu mani mabindzu manyingi yofana niku amatsawu maivuna ku manyika ntamu ka marambu maivuna ku hikula khwatsi kambe amatsawu mani mabindzu ya manyingi ka miri wa hina. Mungana, aizvinene zvako usiku nisiku igerete tinyama, igerete tinjanji. Ifanele kuhichinja chinja ama gela ya hina. Kasi itakuma ama vitamina lao manga kona kama tzao. Ukusa akati nyama, akuna mavitamina manyingi amiru ulavaku. Kambi kama tzao, kuna mavitamina wakhi maivuna kukasi ikula kwazi. Jeji teka shigava shaina cha umbiri sha loku nzikula. Lati tiva kavangana vaina zvini vashiva kukumaha loku vakula. Ahiye nisei.
5: Gichiri mungana cha singula gava cha hina cha loku nzikula. Lati ula ula nivangana wa hina hiti valizu vashuvela kuve loku vakula. Gichiri mungana.
7: Gichiri.
5: Kuku ini kufuka?
7: Nzivuke kwa tzantu wena.
5: Eden, ungava unzi jela lechi ushuvela kuve loku ukula? Ushuvela kuve?
7: Zila kuve mgonzisi.
5: Akuve mgonzisi, wow! Kiku ini ushuvela kuve mgonzisi?
7: Kasuku nzi gonzisa wangana wa minalechi wana wakukanga yukutu, ntafeku wa gonzisa.
5: Jineni lezo, jilu zusa sika nguvu. Mashu wena utaka hiku uve ugonzisa wangana wa wena tsena.
7: Ahi vangana va mina basi ni vamakaji va mina ni vokhi lavayani va fanela ku ndzi va gondzisa.
5: Kasi leswi u nga va u ndzi byela a ku langa ku ve mugondzisi u mahe ku byi rhandza?
7: Ndzi mahe ku byi rhandza.
5: Xini xi ku tsakisaka a ku ve mugondzisi?
7: Hi ku ndza byi rhandza ku gondzisa vanghana va mina.
5: Edina, swi ni kumeka ku na u maha kasi ku u va u chikela laha ka ku ve we mugondzisi.
7: Ndzo gondza nguvu i loko ndzi hi kaya ndzi hlakana hi ku tshama mugondzisi.
5: Wa tshemba swa ku ta swi kota?
7: Ndza tshemba.
5: Byinene leswo ku ve u ni tamu wa ku u lwa hi lexi u xi lava ku ve amandziku wa siku. Edina, u nga va u hi byela ku ka vanghana lava kalaka nga swi tivi lexi va fanelaka ku ve loko va kula u va byela yini?
7: Ndzi va byela ku tengi va langa xa ku maha loko va kula kasi ku va ta kota ku tilunghisela nkamana wa hi kona.
5: Hi swona ndzi bongile Edina, sweswi ndzi ta vitana munghana wa mina wa vumbirhi. Gichile munghana.
8: Gichile.
5: U ku yini ku vuka munghana?
8: Ndzi vukile ku andza ntu wena.
5: Munghana a vito?
8: Hi mina Selma.
5: Selma, i vito ku saseka ngopfu. Selma, nyamuka u tsakile ngopfu, xini xi ku tsakisaka?
8: A hi chumu, ndzi yo pfukana ndzi tsakile.
5: Swinene. Selma, xini wena u xuvela ku ve loko u kula?
8: Loko ndzi kula ndzi navela ku we a muhaxi wa mahungu ya tiko leswi hi xipotunghezi va nge u journalist.
5: Ku saseka ka zona. Selma, u nga va ndzi byela ku xini xi ku maha ku ve u lava ku u maha a muhaxi wa mahungu?
8: Xo ndzi tsakisa loko ndzi vulavula mahungu ya tiko.
5: U tsaka hi ku ve u kota ku nyika a mahungu ka vanhu lava kalaka va nga hi na ama mahele ya ku ve va hi mahungu lawa hi swona.
8: Swi ndzi tsakisa ngopfu.
5: Kasi ku u kota ku ve muhaxi wa mahungu ya tiko byi ni u mahaku kasi ku tilunghisela.
8: Ndzo gondza ni ku leri ngopfu mabuku.
5: U lera ngopfu ni ku gondza kasi ku kota ku mahaleswa. Selma, ka vangana lava kalaka va nga si xi tiva lexi va fanela ku ve mandziku wa siku va xivela ku ve loko va kula u va byela yini?
8: Ndzi va byela ku va va tilunghisela ka mana hi kona.
5: Hikusa loko va nga tilunghisela ka mana u hi kona ku nga maheka yini?
8: Hikusa loko va kula lava nga swi tivi leswi va lava ku maha va nga ta swi kota ku maha loko va hi va hombe.
5: Ndzi bungile Selma, mave maxuvu yo saseka ngopfu. Na wena munghana le kaya tiva leswaku loko u nga hi na maxuvu sangula ku tilunghisela u ve u sangula ku ve u hi na maxuvu u ta tiva lexi u fanela ku ve a mandziku wa siku kasi u nga karateki a phambeni ka vutomi ka wena. A xigavi xo fana kala vikigita.

Hivili ka xigava xa yena xa vumbirhi xa loko ndzi kula, ndzi tivile leswaku vanghana va hina va ni milorho ya yinyingi kambe yo saseka. Munghana, i fanele ya hina ya ku hi langa lexi lavaka kumaka na yi nga se kula, kasi mandzuku wa siku swi nga hi karhateli. Hi tiva leswaku hi ya xikoleni, kasi mandzuku hi ta ve dotori o hi ve mugundzisi. Sweswi hi ta ya ka wucenci, kasi hi simamisa ni longoloko wa hina. A hi yeni seme.

0: Eso. Eso que una remesa.
1: Mana kan gun sarri su mai wannan sasek.
2: Gun sa wani ne.
1: Gun sa wani man.
2: Bene gin.
1: Jela mu gun sa wani aku gun sa ka civic gita auta gun sa kan bai jon. Ngarin gula masha.
2: Jelan gula. Baka shi wani na fan. Sa sai wani ni wake.
1: Jini wa shi wala.
2: Kiki kenen.
1: Je shi sta ulo ula ni mun gano mun na ga mu gicil mun gan.
2: Gicil.
1: Avitu.
2: Vanya Antonio.
1: Vanya jinu ga lungisa la nyamuga.
2: Alisimu.
1: Inga embelel.
2: Eu tenho uma boneca de pano, é linda, bem engraçada. No domingo faz um ano, mãe dela é Maria. Nem chora, nem zanga, mãe dela dança assim como assim, como assim.
1: Ngana vanya uyu gonzisi mosa seka imana ngaku gonzisi
2: imu gonzisi Ricardo
1: ii ya mgonzisi Ricardo ani tisimuto saseka inga jwe mgonzisa wana aku gonzisa tisimuti wana kasi vigita utai gonzisa hinao aishon
2: aishon na mungana
1: ii nzira nzingu adisimu ya wana inga rungula mashaka mungana vanya
2: nzirengula makulada finansi nyanala inosensia Antonio Fabiana Dinkome nzirengula Veronica Finios Mazivi na Anabella Orlando Mazivi na Antonio Fabiana Dinkome
1: Jini wa shiwa lako?
2: Avigi nene.
1: Zimungili vangana wa mene uku munga higunzi sati simu tangu na tosa seka. Na zi sembale juu yako vigi taku mutaigunza kambi tisimu tingwani ni mugonza kuchikoleni. Mungana ashigabashani na shahuru mashakana richikele magumu. Lenga gonza tisimu tingwa ni juwani. Chao chao mungana kala vigi gitaku.
3: Wangana, akusaka.

Ele pede se manhã guardi mitongo. E tu tem que guardar mitongo porque mungu engedze ditiba mungu no guato, mungu engedze nova, mungu ifique maduale, mungu engedze nyama. He é na kumangunya mitongo. Olo mungana, inangora na higaba yatunya uvili, aku kishubu kyangu. Aku inakuta kuta uzitiga mungana watu, kasiki nani ashuwa kukala akudanda.

0: Kujiri kujiri munga na upeka mkarati niki gawa yatu ya yishu yango. Abu inakuta kuta uziti kama munga na watu. Gasiginani ashuwa kukala udanda. Olina ngora na munga na watu nya pei. Kujiri munga na lina.
1: Keni dinersi ya shwari kumbani.
0: Dinersi ya nganye mbe. Ginani ushuwa kukala udanda.
1: Inyago shuwa kukala jornalista.
0: Kujina nunga hata kukala jornalista.
1: Porque yao wana watu na wakandea ka televizori, ka radio.
0: O dinersia, jina nuembea kuwangana wa ega anya ukawashuwi gilu hati nuhulu.
1: Nyo waembea para wapea kupimisa ka egi wawetaku kukala wakudanda.
0: Nyibongiri dinersia, olu nangora na munga na watu nyo wile kukidilina.
2: Yes, Telia Luis.
0: Telia nga nyembea, jina ni ushu waku kukala wakudanda.
2: Enia shuwa kuka medika.
0: Kukina nunga hata kushuwa kuka medika.
2: Purgitia wangu medika, nyudogo rete pwa wangula hospitala, pasa wangana wadwa lako.
0: Ostelia, nganyembe, kina nuembia kuwangana wa ega anya ukasi wa shuwi gilu ati muhunu niwe.
2: Wana shuwi puki litiugu. Pulo pe muhuna atika mindu. Tengi wa pegu shuwa na wangar sana na pra basta wa danda mama nega nyitumu wao.
0: Nibonje de stele, oli nangora na munga na watu nya uraru nuwegi sa uye delina.
3: Inarangu kini Denilson.
0: Denilson, nganye mbea. Gina anushu wagu ukala wagu danda.
3: Yungu danda nga taka astronauta.
0: Yee, hehe, ungushu wa singas kongolu nguzi. Gina ni jinga kudzega pra ushu wagu kala astronauta.
3: Nyoko toka astronauta prike, nyoko nyungu kola kusiti sinya kuhunyawanyi kawa siti.
0: Singa singi mgozo silo rago. Omo sambiki wamo watu wawo kamo.
3: Nada, nyata kamo tunya pei.
0: Wata hebuwa papanzi. Ungushuwa singa singi munga na unga. Jao, sombaduga wali sosu silo rago, unari?
3: Nyunaka sientista.
0: Oh, sientista. Ja, sientista pra utumaginane pa.
3: Kangani nga gane, nyoko lago siti sinya kunyawa njikawa siti. Nyoko ta kutugula sinya sipia.
0: Jina nuembia kuwanga na waega anyaku hati nolu kasi wa shuwi gilu, wo hebu abasi.
3: Nyoba mbeke ni wana tuguli jina wajira purke wambagira soso wamugu wasema ni jitu mwenye wadi uga mbugu wakara magaya.
0: Nyibongiri mungana jigawa gatu kwa ema ava.

0: mina balaka jiga chatu chokheta cha masakanelo
1: ahani no vanji vo tsavanga na mina tivanga ilungisela kalongo lokuwa munhu u bona ngana dina
0: ni bonga ni Silvana sinyao
1: Silvana ngegela kwalaka jigava cha masakanelo ngegela tukani inja no ngailungisela dvikidio
0: uhono ni mulungisela chiwotiso
1: wotiso hina shamula
0: inja ni cha kuloko chila kufa cha satis mame wako
1: emana tidzivako
2: Gane!
1: Vil, moduka wajidziwa henga shamula?
0: Chitsapa.
1: Ngutona?
0: Ina, ngutona.
1: Vil, maserta rida hempekele ni manza. Silvana, chua tisu basu unga ilungisela dvikidio?
0: Ihihi, ni chindandwana.
1: Embela chindandwanja wane hina sinya.
0: Um, dois, três.
2: Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, para dez, só falta um.
1: Zero! Zero.
2: Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dez, só falta um zero. Zero.
1: Ee Silvana munhu ndi so hilungisela simakene so tsakisa ngoti imananga ugondisi
0: ilanda wangu ne ngondisi wangu
1: ngondisi wa wana doku gondisa chindandwana ochi wotiso
0: chindandwana
1: ungu chindandwana gondisi gulanda wana ogungondisi wako
0: ngungondisi wangu
1: tiloke nechi wotiso gondisi gulanda wako
0: ena
1: badiso kugondisa sana sibasi
0: Ihi, saho simbenyani siwotisu, nisindandwana simbenyani, nilo sidivali.
1: Nda angela ngondiso wana nilanda wajiku kumbusheta sunga sidivala kasukuta gondisa dvikidi detako.
0: Nina wangela.
1: Nabonga, Silvana, kunguna manji wotisanga nomina Vilma na nangela kaini inche nanga ilungisela dvikidiwa. Vilma, inche nanga ilungisela dvikidiwa.
0: Limulungisa di chindandwana.
1: Embela chindandwana chawana hinasinya.

0: si kunguwa chikati chakwe chitani nongona kuwa matimu.
1: Matimo aditsiku
0: 24 wa mayo kadidambi da 1965 Samora Machel ngene ngamane kachuya amwa Mosambiki.

na kutikelela ntima kasi kukulungelwa mkhululeko wa litiko da Msambiki. Intangeli wa Frelimo Samora Moisés Machel ngena ngamaneka chuya amua muditikoni insana kadi kumi da madembe ya kudwa nichikoloni. Aniwa Mueda, provincia ya Cabo Delgado, ukona ngamaneka chihokela kona ngu 24 wa mayo kadidambi da 1975. Ahawa ngamaneka chikata lipumbaliwa lingamaneka lichinteka kala Maputo.

achikhamusela wuhafuhi kacitsungu atiwa tifanela kube ticimahwa kasi kuve kulene cicikota kuyisa masuni kuanzisaka butiku. Indani kalo na lephumbaliwa ntangili Partido Frelimo Samora Machel ngeni angamaneka achithangela insangano onkhanu ni umbidi wa Komite Central ya Frelimo muwaka provincia ya Inyambani ngukulandela ngu 25 wa junho kadidambida 1975 ukona kungamaneka kuchikulungelwa nchiseko wa litiku da Republika Popular de Mosambiki na kuchigwitisa ngunzila yiwa lefumba aliwa lingamaneka lichimahwa nguntangili wa Partido Frelimo Samora Machel ngukuemaka dots litiku.

0: penalt. Leswi kasi swi endleke ku va hi khamela ku sungula Mosambika chapela ku ka qhubizana lokukulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava nga Mundial de Football Subza Sets ita na tivisana kumbe ku tlhavukinyisana leswaku i Subza Set mingiseti hikuva ko ka qhubizana lowu kumbe miqhubizana leyi ku kumeka ntsena vabeli lava a ntanga ya vona yi kalaka yi nga tluli a khumela malembe na ntlhanu na mambiri a swi feni ke vana va Mosambiki ku fambeni ku ka nongonoko lowu hi ta bula kumbe ta pfula mukhandli ku va hi bulanyana kutsongo ni vatshami tiko va hisekele va ta mitlangu ya bola lana hi nga ta lava ku tiva kumbe ku twa swifuva mayanakanyo ni nhlelo mayelano leswi i veke ku tikombisa ku ka ntlawa lowu wa Mosambiki. Mosambiki loyi a sunguleke a nqhubizano lowu yi veke u yisiwa mahlweni a tikweni la Marocco na ta va luzile mahlweni ka Tanzania mabola manharhu ya ku kala ya ngulu ka ntlangu wa ku sungula wa vumbirhi Mosambiki a ringanile ni ntlawa wa Mali a bola lin'we kasi ka ntlangu wa ugamu leswi endleke ku va na ku vhumbuluka ka norho lowu Mosambiki hi lweyi a tibeleke a ntlawa wa Angola ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa a lin'we a ku humelela loku nkarhini wolowo ku endleleke ku va a norho wa vabeli ni vatshamitiko u ya mahlweni leswi endleke ku va swi kumbe swi sindziseke ku va Mosambiki a endla ntlangu wa ugamu wa ntshimantshima swinene playoff kasi mahlweni ka Ethiopia andzu hi lowu hi veke hi wu twa ke Mosambiki a humelelile a ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa a munhu 5-4 ka mapenalti tanihi vuleke ya kona ndzhaku ka ku va Mosambiki yelwe a ringanile kasi ni ntlawa lowu wa Ethiopia ya bola lin'we 14-34 yi ta kongoma leyi nyembani lanana ku lori wa ntirho wa Rimindu Masingo ya buleke ni vahisekile va nga li vangaka va mitlangu tisa miri ngopfungopfu ya bola lava va siyeke mavonelo ya vona va kombiseke ku tsaka swinene hikolaka ku humelela ko ka ntlawa lowu wa Mosambiki
1: loko hi hlola a playoff leyi ya Mosambiki Ethiopia kona ni Ethiopia Mosambiki hi ta kola ku i jogo leyi yi nga beriwa khwatsi everdad ke Ethiopia yi nghenile a pressionar hikwalaho ka 16 minutes swi kotile ku a chela xigol mas Mosambiki a swi tivile a ku mahawok makinga para sa chikalaka a ya empatara kutani ku yencana na Ethiopia hi mufana loyi Diogo Pelembe a n'wana wa Domingues loyi a nga bela ka timamba tanga ya 20 anos hikwalaho va swi kote ku simama vanhu lava hi twa tindlela para ku va disfazera empate mas Ethiopia a nga ni ntlawa wunene swinene ku hi hlonipha leswo a ku sala ku hi cuka a fazed group Ethiopia loyi a veka group ya Egypt a bela na Morocco na Tunisia ka group leyi ya biwile ha Morocco va nga venyima muti a yenxana na Egypt ina swi kota ku ba Tunisia hikwalaho ni kuma advantage day or a qualification para playoff maxatela kuma ntlawa wa swimambinyana leswi a tolo a kama swi nga maha a majogos de preparação swi kombele madifficuldade loko hi alakanya woke majogo ya preparação va cheriwa swigolo swinharhu swi tlhela swi ta phinda ka primera jornada va cheriwa swigolo swinharhu ha Tanzania mas a kava nghena ka segunda jornada va yencanile na Mali ka jogo leyi swa ku lokwa njombo yi wa fambele na Mosambiki na winile hakuva ku ve ni maopportunidade ya manyingi lama nga fanelaka Mosambiki a chelele yi na huma eka jogo leyi na winile mas swi swi lavele ka huma hiseyo na yencene na Mali un'wan'wun yi na a ultima jornada bela na Angola laha a nga wini hi swigolo swimbirhi swa vangolo hi xin'we basi ka swigolo ya nyamuntlha hi leswi ndzi nga sina ndzi vulile ndzi ku Ethiopia a nghenile khwatsi a komba ku i ntlawa lowu na wona wu nga lunghile hi wa khama makhinga para ku chipela para vayasa eka mundial. Mas Moçambique ni vabelanga na vona ku ri majaha ya manene khwasi ma swi twa ku a ku tirhisa bola ina makumeni hetwa ku swi tinkela a ku za va yencana hi ze hi vala 90 minutes a ka mapenalidad iyo gonya kwa talenta yi kona Moçambique. Everdad ka Roy wa Nyamuka hi Jean Geoffrey samuyimeli wa balisa ya Moçambique lweyi desde ka primeira jornada ka la última hi lweyi a nga hi nyika ma disconfiance hambi ngopfu hikusa a wa cheriwa swigolo swa xitiranyo maxi Nyamuka hi yena a nga swi kota ku defendera penalty yin'we na hi nga lavi ku susa merto ka vafana vokhe lava va nga vitaniwa va sinku pura va chele kusa i havani mun'we a nga chiya vokhe va swi tivile ku chela swigolo swo saseka hoku ha tshona a le ka dos campeões europeus kutani mundial wa mitlawa leyi ya hombe hakusa a técnica a profissão a ku rula ku nga tranquilidade hi leswi nga ra yena ra vabili va Moçambique hikwalaho hi chipele hi nghenile ka mundial na hi winile hi tlhaniwa swigolo swa ku nluwa hi mune ka magrande penalidad ndzhaku ka 90 minutes na hi yencanile hi xin'we. Va kona te va nga wutisa kapa maxamadala lweyi hi ku yini ku ya ta ka munhu wa le mbuweni pura a ta xikombisa a vafana hakusa hina ni maqualidad ndzeni ka tiuga hina maxa kombile tiro laha ku kombela federation ya Moçambicano yi simama yi nyika makondition xikilo xigrado a trainer a preparar hakunenenene hakusa November a nga kule para hi ya seka mundial na hi longile hakunenenene hakusa a hele ku ya ya hi ya pasiara se tank ya komba a kwa football Moçambicano ya kula hikwalaho a timambalita hombe tina ni maqualificação ya consecutivo então a efeito leyi ya ku sungula ya ku hiya ka kani ya swi kota ku chipela para mundial va hava mun'wana hikwalaho ndzi nga ndzi vulaka ndzuku leyi hi yona a verdadeira geração de ouro então a hi ya ka rinyarini a hi nyikeni malunghelo tanto a vafana swin'we ni vaxikombisi para va ti lunghisela hakanenenene hi ya ka mundial hi ya hi ya komba ku Moçambique a kona kati ku gohla
2: vito ndzi marudi vatlasini vitor swi tsakisile ngopfu hambi ku ku ve jogo yo karata ku ve tikhuma xo karata kusa timamba ta hina swimambana swa hina swa swibyisele swi kwalifikara para mundial swi karatile hi ku lomukeleni hi fambile hi kuma a tiekipa tona ti nga ti longisele para ku bela ka penalty yaleya yin'we oleke hi tlhele hi famba hi kumana ni Angola hi nga bela na yi felicement hi mu eliminare Nyamuka hi kotile ku eliminare Ethiopia ku ve jogo yo karata ngopfu wona ku hili hi mu eliminara ka mapenalidad kuze hi kota ku hi pasara para fazi leyin'wanyana swi tsakisile ngopfu leswi hi nga swi vona ained to yimela ku vafana va hina siniyani va ya bela va belela tikuga vona va bela ni mbilu leyo hi representara tikuga hina va representara kada mun'we Moçambicano a nga sala senu kaya senu loko va ve siniyani va swi khumbula leswi va veka responsibilidad ka mabelelo ya vona va teka a xikhokolelo va vuya na xikaya va ganya ke va ganya ka penalty leyo hi beteliwi ku lora na hina vonisa swinene sa hi vonakala ku vafana va hina va ya bela va ganya siniyani va vuya ni trofeo va vuya ni xikhokolelo senu kaya para ku tsaka ka hina ku tlheni va Moçambicano swa kala leswi va beliwa mandla hi tale ku tsaka laha nga kona swo ku hi vonile hi tsakisile yi karatile maji ya chahombe ku hi kumele hi hundza
0: 14 horas e 41 minutos enkarhini kumbe ku ve ni nkarhi lowu kasi ya ku yanakanyiwa leswaku wa timbilu wa titimekile hikwalaho ka ku va swi kombisa leswaku a norho lowu a wu ta tshuka wu tindeka na tsundzuxana leswaku a ntlangu lowu sungulile kasi a ntlawa wa Ethiopia na hali lowu kasi wu rhangeke u golisa lawa ive marito mavonela ya vahisekile va nga li vangaki va mitlangu ya ta bolo kumbe vakhuzeli va bolo a xifundzankulu. kulu inyambani kari yaba bulani na kulu rwantiru armindu masingi karini loo ingana 14 na 42 minutu lwati patsa kana ena kukanshika nwana mtu imu isekele mwanu wata mintangu ya kutisamiri kumbe ya bola ashefunza nkulu gaza imu yozileka intaku almeida gilumi inchikan
3: asika neroi elosa wangisati pastiche senara tudo gaza na inyambani que quando a casca não há muita coisa de passar na na mavulhão
0: isso na Almeida to locaria aí bula aí bula isso a coisa na velha que cuba a sua mamba na sua ina sua tua curila coca ina que sua umelelele a ti mamba leite tama subzeta os mambinhas vai falar lá vai vai tu ele pela a cucala na cuvile la coca vai samitico
3: a como é na rua também ele se inga sangula ankaro primera parte o diminuti ta sangula ta primera parte amchumenga fambelanga kahle kambe ai vula to leswaku ava fanela ku va tisisa swo a jogo yela loko arbitro arakana nchumu hinkwa va fanela ku va vulera amabalnear ka va swivoni leswaku ava fanela ku va vanyima vana kiki ku va va pfumela swaku va tsemba swaku va masweni isileswo e patarila a jogo e coca até uma grande finalidade. Então, e concentração, lenga, aí vou lá todo, levo a curva, o fã lá com o chincha, só com o cara, também, e não com o Luiz Guerreiro, aí levo a cara, levo a curva, a Antawa, o Asmambane, o Ni abordagem, o Anhane, o jogo, e a todo, também, o Caidio. Então, e com a Tangela, o Fana. Kambi Rui, ngasa leswa ku iku pfala ka pagina lin'wanyani kambe ku pfuliwa pagina lin'wanyani hinkwaswo swi lavekaku sangula va hi nga nyimeli swa ku hi mundzuku kambe se preparação va ku pra ya mundial swo swi se a ya ali a ka kani hi mundial hi ku to kumaka ni maekipe man'wanyani ya misava ntao swi laveka ku va a preparação ku jukiseliwa a matshamelo ni malulamiselo ya ya nga ta wa hina wa timamba u sangula tolo hikuva hi wini tolo se hi nga ta tisima programa la preparação para ku va ini prestação lelinene a kwatar
0: i swona 14:44 minutes gilumi i ku va a tolo ku ka madyambu ya tolo a va fanele va sungulele ntlangu lowu kasi na ka timinete ta ku sungula ke va veke va goriseliwa n'wina swa nga va khuzeli mi titwi njhani nkarhi nyana wutsongo inyimile mbilo inyimile ku bambilo
3: ntiyiso rohi ku a hi nga vilelanga a nga rindzelanga kambe a hi ve ni ku themba leswaku a hi tiveni swaku Ethiopia na a ti lulamiselile ku a ti lulamiselile ku va a bela na Mozambique a hi nga yanga kampu a ya ntsena ku va ya participara ku va a hi nyika a vitória la fácil a yi kampu para ya complicada a dyondzile ama frases de seleção da hina ele swanga swikota ku jovutisa ka ti minute to ku ndu likinzi wa ti minute ku va a golisi a golu la ku sangula mash ntiro ni concentração lele a equipe técnica vamos a kuma prestação ya ku hambana i rui loko ni tshuka jogo a va fana va mahlweni ku va na abordagem ya ku hambana ni ka jogo por exemplo nga yenda pambeni ka tarini nga luza mabola manara ya ku pfula mala ya ngulo então kada jogo va ni abordagem diferente então leswi fanela ku va hakunene swi kombekisa ku phakama ka da jogo ni jogo
0: hi swona hi vulavula hi ntlawa lowu wa swimambane kasi wu tlhavukanyisiwaka hi mutlhavukanyisi lweyi Luiz Guerreiro timamba leti na tunavo ti nga na kapitan mufana lweyi n'wana Domingues ku Domingues loko hlehlekela kutsongo i velwe kasi hi malembe manyingi a veke kapitan wa timamba namuntlha se hi vulavula hi n'wana wakwe lweyi na yena vo yi nga kapitan wa swimambana loko yo loko ku swi fananisa leswi swi nga ha kombisa yini ke a yi lave ku vula leswaku vabele van'wani hi lava va kalaka va nga tinyiketeli kumbe va nga na risima swi nga vula yini leswi ouve uma transição verdadeira senão passagem do legado nga vula swi lexitano
3: na i ntiyiso roi hi leswi lavekaka a ka makhambi man'wanyani hi na problema hikuva a ku na continuidade aloko kuva a kamikango ama kamikisane ama provincia swa ku ama equipe nya ke maniska round de formação rui a resultado ileli li vona ku namuntla kambe swifanela kuva a federação ama associações provinciais ya bola maya masene masindisa kuva ama equipe lá por exemplo ma militar ako ka segunda divisão de honra va ve ni maskalão de formação ale está koteka kuva kutsongo rui e va alimentar ama clube ya vona na va chuvuka alana ka viveiro lava ya kuva bya lambeu ku na ya bya lambeu kuva darata kuva ikula ita hlisiwa sene ka seleção ou seja ka ma equipe ya masene. Então leswo na swona swo leka a vona rui loko hi chuvuka se na sucessor wa Domingues ya darile Domingues que há 10, 15 anos, na Domingues Luessa, há o milho do Enculo, que está Domingues Luessa, há o Domingues segundo, está vendo mais jogador, Danito primeiro, Danito segundo, então, isso não é só, vamos só para o Domingues segundo, ao menos lá, uma beleza que eu falo, então, acho na vela que vai se sortiliu ali fica uma equipe em qual vai mais querendo que vai assim essa escalão de formação a logo e chuvuca rui daqui a 5 anos 3, 4 anos a seleção vai na line mais jogador também do caso não vai mudar alguma para não se tornar um mais largo mangal nene cara seleção acima a mais escalão de formação rui.
0: Isona Gilume a ku humelela loko ka timamba ku yamukeliwi njhani hi vakhuzeli vatshamitiko ku halano xigubu n'walowu nga xifundzankulu gazama yi kumekaka kona
3: rui loko hi ve hi karhi hi pfula a mastatu ya kadamuhanyi tiko lava hi nga na sesi na vona ni matelefoni va postari hinkwavo ku tala ka vona a resultado ku tlangela timamba ntawu leswi vani swika swaku va musambikano vana ngopfungopfu vana vala na distrito la xigubu vale randa bola ma vulile na tolo i hinkwako lowu fambaka kona namuntlha ku vulavula hi swimambani ate va tlhela va fananisa kwepa hambi hi lavakulu ehandla hi pimisa swa kwepa aleli podi lilinya leli li ngo famba uprakani masi va ni xitarato xinyingi xikulu o xinyingi wena rui distansia lelilikulu ku va va ya mahlweni ku va va dyondza swa vukarhi ntawu a hi ta swi vitelela leswi ka malembe mambirhi lawa ma taka te va seve ma 19 anos 20 ntawu swi ta va na lisima leswaku 19 anos ta va na lisima leswaku hakunene li viveri mas swi yamukeliwi hi ku tsakisa lomu adstate line a laxigubu
0: i tinsile Almeida Gilume ku va mi swi kotile ku hlengela ko ka mabulu lawa hi nga na wona mayelana ni ku humelela loku ka timamba tolo mahlweni ka Ethiopia ku humelela loku ku endleke ku va timamba ti chapela hi vulavula hi swimambana swi chapela hi khambela ku sungula ku va swi kumeka ko ka mundiali lweyi yaka ka yena November Qatar 2026 hi mi navelela nhlikani wunene kanimambo
3: ro
4: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: 14 horas e 58 minutos e vulile muito se tu acorrentes aquele saco, com fome nem com cano no colo, o atamin, tango é que te samir, com calçica não na monta, e tá falando canjo, cuva e bula na muito se tu aí não acorrentes a, ova aqui na pila a comer cacacona, muito se que o amin tango é tá bolo, a mukuzel, cuva e bolanha na cutzongo, maila no nile suíbe que hanzo low culo, sinene uve que o kumiwa hiva fana lava va swimamani kasi na va komisa tikula ina la Mosambiki mahlweni ka Ethiopia ndzaka kuva swimamana leswi swi humelelile a tlhariwa mabola ya ku ya lunguliwa amune ivela kama penalti ndzaka kuva kasi amintawa a imbiri hi ringanile ku fambeni ka 90 minutos a bola linwe leswo hi ta swi endla ku fambeni ku ka nongonokulu 14:59 43 segundos hi teka liendzo na kongoma atikweni la Afrika-Dzonga lani kwehletaka a na kuloriwa ntirho Eduardo Figurão ku va hi tela ni mahungu mayelanaka kasi ni ku humelela ko ka ntlawa wa Orlando Pirates ku humelela ko ka ntlangu wa ugamu wa nkombisanonkulu wa bola hi xiyimo xa tiko leli la tikonkulu Africa ku humelela loko ka siku endleke ku va a ntlawa lowu wa Orlando Pirates u va nhenha yikulu yintshwa ya nkombisano lowu 2025-2026.
1: Rádio Moçambique,
2: Domingo Desportivo.
0: 15 horas já tikweni la Moçambique inaka Eduardo Figurão a hlamula kusukela le dropeni la Johannesburg atikweni la Afrika-Dzonga. Eduardo Ihlikana.
3: Ihlikana mwingisethi wa ku rhandzeka wa switichi swa Gaza hi Nyambani na Maputo Radio Mosambiki hi le ka madambu ya sonto, madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tisa miri hi mina ni yangula swanga hi xiyena ya le dropeni la Johannesburg lombe a ku ri maungavugama hi wena ni mitlangu ya ku tisa miri hi xiyimo xa tiko lele. Ntlawa Orlando Pirates i nhenha yintshwa ya mitlangu ya bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Mgwela lwei, nga Orlando Pirates hilo uye kile ambombela, uya wa Tibela Orbit College, abe mabola mambiri ya kupumala yengolu. Hiko alaka, hanzulo, antlawa wa Orlando Pirates, usiva abe mamela Sundowns, lo awli nena ya mintlangu ya bola katikula Afrika-Dzonga, eka ntlanu wa malembe na manaru lawa ya vugamu. Antangu lo, shikarka Orbit College na Orlando Pirates, awlomba jornada la vugamu, lampikisano ukulu wa bola ishimu chatiku la Afrika-Dzonga. Akambe la vugamu, ntlawa Orlando Pirates, awteki shikotela ave ka lembe la 2012, angale shaku, dufseku unzaka kumula malembe na mone, ntlawa Orlando Pirates, utlela uva nhenha ya mitlangu ya bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. A ku wina ka ntlawa wa Orlando Pirates ave mihloti ka ntlawa Orbit College. Hikusa ntlawa Orbit College ku luza loku u susumetiwile ku khoma ka vumbangu bya vugamu ni 20.4 na mune. I hikwala ka swona u fanele ku va wuxika ku va vuya bela eka mphikisano wumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Orbit College lowu a cincaneke vundhawu na magezi. Magezi lweyi tola swi kote ku va a banta wa Richards Bay a bola lin'we a ku pfumala ayengulu i a khwela a kongoma ka vumbangu bya 15. Hi ku va kumeka vumbangu bya 15 ntlawa lowu wa magezi wu ta wana wu kumeka eka mphikisano swin'we na Cape Town City na Milford. Mintlawa leyi mi sukela ka mphikisano wumbirhi wukulu wa bola a ku va ndzeni ka mitlawa ya minharhu magezi, Cape Town City na Milford ku ta huma ntlawa wun'we lowu taka chapela wu kongoma eka mphikisano wukulu wa bola ka nguva ya 2026-2027. Na kuna ntlawa Durban City u swi kote ku va i li wona u ta ka va wona wulu wa 15 na kanharhu ku va u ta nhingena eka mphikisano swa ka MTN 8. A ntlawa lowu wa Durban City hi lowu nambileswi wu luzeke mahlweni ka AmaZulu a bola ni ku pfumalana ya nkulu wu londzovutile ku va Stellenbosch na Siwelele ka mitlangu leyi va mi endleke va kalaka va nga kotanga ku va va humelela. Kutani eka Tasa da Liga ku ta fama mitlawa Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, AmaZulu, Sekhukhune United, Golden Arrows, Polokwane City na Durban City. I mitlawa leyi kumeke ka mimbangu ya 15 na kanharhu ya ku sungula ya mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. A nga lavisani ke a mihandzu ku hinkwayo ya mitlangu mi endliweke tolo na milombaka jornada la vugamu la mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Orlando Pirates hi lowu beke Orbit College ave mabola mambirhi ya pfumala ya ngulo. Golden Arrows na TS Galaxy va ringana 0-0. Shipa United a twinxa ntlawa Castle Chiefs a bola lin pumala yengolo se kukuni inat na siwelele varinga na mabala mambere magezi abala matin ka Richards Bay abala limo pumala yengolo marumba garants na Stellenbosch varinga na 0-0 kuwana amazulu abba antawa Durban City ave abala limwe na pumala yengolo eka shengele shitaka shami nitangwa tikunkulu Africa tikula Africa zonga lita kumbisiwa ha Orlan Pirates na Mamelodi Sundowns eka mpikisano atin hena ta Africa Kaiser Chiefs na Durban City patamana waningena katasa da Confederação Durban City andingena ka pikisano low ikusa hena teka kishkotela shatasa ishimusha bola latikula Africa zonga ikuinkwash nekongoma Radio Mozambique mingeleke Eduardo Figueiredo.

15 horas e 33 minutos, mingas, mungwe kava imbelele vakulu, mungwe kava imbelele vanduma, swinene vakulu mutikweni loyi na yinavo aveke a hlamula hi ku hetelela xirhambu lexi hume endleke xona ku va hi pangalataka ka madyambu lawa wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Wingset hi ta na hi tivisana kumbe ku tsundzuxana leswaku atiko la Musambiki hi leli kumekaka amuzilweni ke hikwalaho ka ku luza ka vutomi masiku ndzhaku ka nhenha Tenente General Joaquim João Munhepe Muhlanga, loyi ka sitolo a veke a heleketiwa emutini wa Ugamo, exivandleni xa tinhenha edorobeni la Kamaputsu tolo 23 ka Mayo, ka atsutsumaka hikwalano a tiko la Musambiki hi leli kumekaka emuzilweni kusukela ka tolo tolo ni nyamuntlha ke. 15:34 ya mahlweni hi nyimela ku va hi tlhela hi yangulana na kulori wa ntirho Avelino Antonio kusukela le a xifundzankulu Nyembani ku va a thandazela a ntlangu lowu Ferroviario de Inyembani 2 Nova Aliança da Machix 2 i ntlangu lowu kumeka ka jornada la vumbirhi la nqhubezano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu lexi a dzongeni ka tiko.

0: esportivo.
1: Sim, senhoras, essas horas de 41 minutos, já camambalele engacalo, né? Que come akunashi mambane, akuna mambale inkulu. Tudo é mamba. Nicolau, ikigane.
2: Sekarang ruim makar ingin sekarang mixer dok rancak awak rajun sambik eh kau nenek tak kau kulu kumbas nenek kau veni si tiba desa kau di mamba diti ta bafana lava congo diti skodeke kau veti chapel kau veti kongo male ka pikiran kulu kumbas nenek wata bola isi musa misaba ucuaka mundial isi musa subi jaset. Nakona inavyo kukensa ikuwa hii kwa mukando kueleka tena kanta mbolo lana iskoteka kwa pata ni kwao na yeleka tayi nchimanchima risi si kumbiseke ingamanya au nzini kamp la wama intu wake hii wa fana lava wa beleke to loka mpikandua subida set makwini ka Ethiopia. Na ingi sana singulan tango, ilikari ishiya shiya na kuchuka lesu ako akufan la kube ntao msambiki lu utilu la mshira kube upalanza ako na uchukisistade titila na kani kube unga luzi mabola na kona gwarda redi ilu ya afan la kube atira ya lakula waka kona kunene hive ntango lu kusungula utikuta msambiki utikombeke inti manti mawenda kuku inkwashu na kona ukalaka unga skota kube Zuluta ami kandu inkwayo ikuwe ilima gold la Ethiopia skote kukuwe akanga nyisaka tongo anta wa Msambiki hawa sinza veta na kwa la shenke sha kusungula kusungula shenke sha umbiri Msambiki ima tamela ena angena nizanenu la ena la ntolo vetu lanake atakuleke anta angu ila kula kakona hawa fika lana skote kukuwe ayenta gold kwa laka Diego Pelembe inga mwana wa kalika kapitan wa ina Dominguez ekasi kufambilano ntangulu yake kama penalidadi inge sasa kama penalidadi na wala kuwe itala sunene intimantima lesa ku awafana intimantima ichuka Alan ichuka Stay ichuka Nyampuli ichuka Diego awafana lava navo navangani matimba ngufunene vanga atakula ntangu ila kula kakona wafana la wanga ni matimba wanga enda kuinkwashi wafana la wanga na wanga wa kumi kase hanzulei wafana la wanga na shunga watra kisi jesu shunga endeka kukula uke waru wali ntangu kusukela kusumuleni kuafika magamu kayona ii kuwe chukisala kama penalidadi inti mantima na wala kuwe kensa mpana lwezi wangu kusahi ena kashkote kuwe defendera bola lingwa inga ateka wa Ethiopia akaku defendera ka bola lele yivonile chako bafana inkwavo avaskoti avaskotile kuve valonzo vota mikhandzi inkwayo lava endleke magolo lana hi fikeke hi humelela mahlweni ka Ethiopia leswi ku fika nomo lowu inga ntsako inga khisimusi tikulu hikwala ka kuve hi chapelile hi ya ka mundial.
1: Isona Nicolau ikesile kuva mu yifikiselile leswi misivoneke amatihlu ya nyama Nicolau loko ichuka vafana lava mpela vatsimisaka leswaku va ta va na ritu la ku kare ko a Qatar
2: kone ku tshembisa swikanakanisi i swilo swi nga gqekeni swi livaleni a ku na nchumu hi nga kanakana ku xona eka vona tolo kunene vakombile ismaji vabula ku masbe vakubona vani matimba lamakulu vata swikota kuve vaendla leswi swi fanelaka leswi va nga ta rhumiwa hi Luis Guerrero nga vuhlokanyisi wa swimambana leswi va komba ku tshemba kusukela ndzhaku ku fika pambeni tanila hi voneke hi kona eka leswi va swi endleke tolo se ya tshemba ni ku ve hi tiyisisa leswaku a ku na nchumu xin'wana lexi inga xinyimela ka loko a nga le kuve hi kuma mihandzu leyinene loko hi fike eka mphikizano wa bolo hi xiyimo xa misava u yelanaka ni swifanyane lowu nga ta endleka le Qatar
1: swi vula leswaku a n'wana a ta ya n'wayireve le Qatar hi n'hweti ya November
2: Swi tshamisekile leswo swilo swi baseke swilo swi tiyeke a ku na lexi xi nga ganaganisaka ku cuka ntsena leswi va endleke swona tolo ivi a hasahasa yikulu Ethiopia mpela va mitiva makolo lambe loko ala ku phonyokanyana a kunene hi lana hi nga cuka hi vona leswaku vafana a va ni ku bela loko ku tsakisaka hi leswi va koteke ku ve va kuma a mihandzu leyinene ku cuka hi nga vula leswaku a silesawula subidza set lweyi i silesawu la ku ku nga ri khale loko vo liveka va ku hi lona silesawu la likulukumba swinene a swi nge yalisi hikusa va tikombi leswaku mpela a va swi fanyani kambe va wu tiva ntirho
1: Nikolau loko hi cuvuka hi tiva leswaku Mosambiki lweyi a ta va ka group B le Qatar lana ku nga ni mintlawa yin'wana ya matiko ya Ecuador, Nova Caledonia na Korea du Sud. I mavito lawa ma kalaka ma nga na ndhuma swinene nakambe hikuva i li mundial a swi nga ta hi vevukela.
2: Hina hi leswi hi nga endla swona ya chavi nchumu. Na hina we ni vito va Nova Zelandia va manimani hinkwavo lava hi vulavulaka hi vona.
1: I Nova Caledonia.
2: Va Nova Caledonia. Va ni vito kambe na hina we ni vito. Na vona minkarhi leyi va karhi va dokadoka na va ku heyi hi ta kumana ni Mosambiki. Swi endlisa xisoswo hina na hina hi cuka vona kambe vona minkarhi leyi ni wu rhonga va li kume hikusa se va qavanga hina swa ku va ta hi kuma hisa ku yini swini va nga ta endla swona hinkwenu. Hi tsala vito hi leswi hi endlaka swona mintirho ya hina hi leyi nga ta vulavula loko hi fikile kwalava kumpela hi famba na hi hlomile swo swi tisaka xiswona ku tshemba loko hi nga na kona kusukela hi nghenile ka mphikizano leyi ni loko hi kumekile ka mitlangu leyi kwalaveka ku ve hi simama hi endla swoswo ku ve ni hi ta kota ku ve hi kuma mihandzu leyinene hinkwavo lava hi va xaxametaka hi ntiyiso ya kona loko hi cuka switeperhelo leswi va talaka swona vona minkarhi leyi va karhi va qavanga leswaku va ta ndlulisa ku yini ka swimambana leswi va ta swi kotisa ku yini ku ndlula ka swimambana leswi va cuka swimambana leswi na hali ntlawa lowu chavisaka ngopfu swinene i li ntlawa lowa ku i li wona wu hisaka ngopfu swinene se a hi na ku ganagana a hi na ku chava hi ni ku tshemba leswaku hi ta va hi li mukombisinkulu wa Afrika a nge ri ntsena wa Mosambiki hi ta va hi rhwala ni Afrika hinkwayo a ku ve hi kombisa a mundiyali lweyi wa swibidza set a nga ta endlaka hi November.
1: I sona hi khensile ke Nikolau Mukavele hi mi navelela ku humulela lowukunene ko ka madyambu lawa ya sonto.
2: Hi khensile mi navelela mintirho yinene koseno studio ka Domingo de Sportivo.
1: Karimamo 16:49 Nikolau Mukavele mutsali mukoli wa mahungu wa yimisuru provincial de gaza lweyi hi matihlo ya nyama a swi voneke kusuhi mafambelo ku ka ntlangu wa tolo lana a swimambana swa hina swi humeleleke ntlhanu wa mabola ya kule ya nguliwa hamune handzu lowu kumiweke ndzhaku ka mapenalty ndzhaku ka ku va ku fambeni nkarhi wo veta minutu ive 1-1 kusuka la nkarhi lowu ke mingisa to ku rhandzeka u nga tlhava liqunga hikwala ka nhlayo ya 87-0051-3333 ku fambeni koka nongonoko wa hina wa namuntlha kumbe majambu lawa ya ta mintlhango tisamiri hi ta mu fikisela mabulo ya ku karhi na murhangeli wa xiudlwana xa ku seketela lavantshwa dyondzo ni mintirho xiyimo xa xifundzankulu gaza mun'we ka tintlhari tintivi leti kumekaka ku ka ntlawa lowu lulamiselaka a ku kumeka ku ka xifundzankulu gaza ka mintlangu hikulu ya lomu swikolweni 16 80 sound jogo desportivo de escolares em Nyamari 2.

0: Sishikwembu kulukuba ingabona timamba shi ivonileka sishikwembu koka usiku bya tolo hoyo hoyo mwingi setu nga pfukeni
1: hoyo hoyo
0: hi vulavula na mani na mi kumeka kwini kwa kona ke
1: vulavula na Carlos Raul Manyisi aka Masinga
0: mi njhani ku pfuka ke tatana
1: hi pfukile ni litlhako likulu akusa a chumwe xitsakelelo wako fane u tsaka na wena ni wihi hambi ku ndzika ku switira manje ani yengisela hi radio tolo ni khensile swinene
0: hi sona
1: vafana va hina va hi kaku xini se ni khensile swinene na wona ndza va khensa hambi leswa mavito man'wana ni mativi va Diego Pelembe va khensa swinene vafana va hina lava va simamisa ni ntamu wukulu xikwembu xi ri na wona mikama hinkwayo na va khensa kha ni mambu nitlhe yi rungula wena kokwalaho
0: ya mi swi tiva leswaku jaleli Diego Pelembe i n'wana Dominge xikhale ka kapitan wa timamba ta hina
1: makono a ni nga swi tivi se a teki matimba ya papayi
0: hi sona
1: kha ni mambu
0: ku khensa hina ke hikuva mi swi kotile ku hlengela ko ka mabulu lawa hi nga na wona hikwalaho ka ku humelela ko ka swimambani swa hina
1: Kani mamba hi tsakeni ya pambeni.
0: Kani mamba 17:54 8700 513333 8700 513333

0: 17 horas 18 minutos, bem que sei, estou a ir ao ao Gamo, oi, oi.
1: Ao Pelé. Ao Pelé.
0: E a Mikuma, ganhando maquina.
1: Ah, se não, o Laula na Mateus Macassis, vendo a Inhambana Massinga. Mina Zingenela Kutaka. Lise Kamanga Sangula Fana, vai abrir o Kashi. Só com uma lanjomba com marcar gol. A Etiópia. Aí Zangi tu comba o culo, sou eu e Ninjombo, e a coisa marcar gol com Sanguli. Mas não tem no que chama tu com a Fana, vai estar mula. A Fana vai gumar, vai estar mula. Nem Carlos ainda é uma penalti. A Carlos João ainda defende penalti. E tem que logo, oh, tem mal com o Alisagulico. A Fana vai ser telas golos, lá não vai ter recona. Cena, lá é cabo lá, aí a Fana vai rindo. Tu é pontaria baixa, mas rico bela bola. Ah, nada. Por isso, minalita foi a Rondi, um gufo. Conversa com a Vai Pambini, no Bachucundi, Sabatricaxi, na Bona Ubana Lavaia, a Vai Pambini. Em Sacucavona, a Culangela Vanguanhan, vai tovar a Chitamudia. Quando a gente catamu na Bona Vanga Pambini, vai lá no Bacatu, 18 anos, vai ser Pambini. O tanque na Wana vai gente catamu, a Culangela Vanguan. O Wana aqui, Minacutaga, vem com a Singleno, só Rondi, um gufo.
0: Isso, né? Quem se lembra que você está aí na que é o Gamo, carinha na 17 horas, na 20 minutos, e bem, mamãe, lá o Cassimim, que você está aí, e puleque é Mucanjo, lá na Ebuleque, na Vangsets, e coloca com o Melena Loucuca, Anclawa Watimam. 17:20. Oi, oi, Chicane.
2: Oi, Chicane, madame.
0: Oh, 30 segundos.
2: O Taka a jogo de todo Moçambique anga melena. Mas lá a bola, quando a minha china de surpresa. Me disse, mas a cozinha é com a equipa e a rina do que ilusa, e rocatela. Em vez de a gente dar moral a equipa. O Lele Lancila, o Lele Lachaca, como pode avançar o nosso futebol aqui? E veio a corrida moral, moral, aí esgote. Quer dizer, são três resultados que existem no futebol: derrota, vitória e paz. É no que isso é ilusão. E eu não ia que faria ilusão, que eu ia gerar essa cruz. E tinha um quadro com a Rina, ela fazendo uma bola, ele nos porta com a Rina, até que botar a Rina, a mais resultado de uma Rina.
0: Bom dia. Kubonga ke mungi seto kuranze ka ekola ka kuvamos kutile kuhlengela ko kama bulula wa iveke na ona hloko maka iveke ku humelela ko ka swimambana swa hina ka ntlangu wa tolo mahlweni ka Ethiopia ka si ku humelela loko ku endleke ku va a swimambana leswi chapela ko ka mundial wa Qatar wa 2026 in ngweti ya November. Enxicane,
3: Madala.
0: Madala, Madala, semo po. Ok.
3: Eu vou falar lá, vou falar dela todo.
0: Aí, você tem que lhe mangset. Sá, sá, sá, sá, sá, lá, cuva, e gama. E gameta a. Mabulu lawa a mwingi setsi oyo oyo Lourdes Machava murangeli wa shudwana shiko sekitela vantswa antiru
4: wanza ulu ya tala vantswa
0: mbindu
4: kala vantswa shika mwinta mitangu ya kuti isamiri
0: kasi ikambileli ashirambu imu enjeleke shona haikuwa mutavula vula i asetur lili
4: murangeli
0: no e que vai estar bulagem na cutzongo mailano nilesi se humeleleke wa unkano a unzeke atropela chimbuto aí torano temos dois pontos festival provincial e vexi engeixa macumambirina unkano na kangwe 26ª itaranga kasi e que vai bulagem na cutzongo e mintango lei e a kubukusha isiweke mahlweni namuntlha a Praia do Belene Campeonato Nacional de Natação. Swi fambe njhani?
4: Primeiro Campeonato Nacional de Natação.
0: Swi fambe njhani? Iva mani lava kumekeke ku ka empalisano lowu. Oyo oyo.
4: Kana mam, swi fambele khwatsi ngopfu swinene. Hi talile ngopfu hi ku tovoka lokukulu hi laha ka ku ntlangu lowu tanihi vona tanihi Federação vo ngo ta sangula ku endla laha ka tiko la hina laha ka Gaza. Swileswo swi hi fanelile ngopfu ku va hi kumeka hi tsakile tanihi vurhangeli kambe tlhela hi kumeka hi tsakile tanihi xitshungu hileswaku swi tikomba leswaku a tiko la hina ni na li sima mayelano ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Hi va kona haleno na presidenti wa Federação Moçambicana de Natação kumbexana wa vurhangeli nkulu wa ndzawulo yo liya na ya ta wuhlambeli xikan'we ni hinkwavo vatirhisani va yena. A tile ni va ni vigosovanyani yinharhu hi vulavula hi mitreji hi mitlhangano yinharhu vambirhi va le ka Maputo kasi ni va le Nyembani na vona a va li kona haleno mazinikola Beleni nakona a va li kona a vahlambeli vangaki lava nga kona va hlengela emhakeni ya kona yoleyo. Ntirho lowu u tsakiseke ngopfu swinene u tlhela u na ni lisima hileswaku u na tintanga hi ku hambanahambana ka tona. U na ntanga yo sungula hi vula vatsongwana lava vatsongo ngopfu. U na ntanga ya lavantshwa kambe u na ntanga ya lavakulu. Entawu loko ntlawa wo za wu endlisa leswo u vala leswaku u na lisima ene u na vumundzuku futhi hileswaku lava va va tsanana nani loko lava nga vakulu ngopfu va nga ha swi koti lava vatsongo se va ta va fikile ka ntanga lava nga vakulwani sweswi va ta va se va ri vakulu. Xileswo a ntlhangano wolowo u na vutomi wa hanya. Hi vonile a ku va ntirho u fambile khwatsi ndzeni ka kurhula ngopfu swinene a ku zanga ku va ni nghozi ne hi tsongo ku yo va ni ntsaku ntsena laha ndzhaku ka swona ku nga va ku nyikiwa swihiwa eka hinkwavo lava va tikombiseke ephambeni ka mphikizano wa kona wolowo u nga va kona ku tlhela ku nyiketiwa futhi nakambe ni xihiwa lexikulu ka lava va nga swi kota ku va va kuma vuhumeleli eka mphikizano hinkwawo lowu a wu kunguhatiwile ku va wu li kona nyamuntlha. Ive ntirho wa lisima ngopfu swinene a khensa ngopfu swinene hi tlhela hi tlangelisani hinkwavo lava swi koteke ku tshunelelaka va va ta vonelela a hi va siyi a varhangeli va ndzawulo ya ta mati hi ku tshana vona va ve kona hi ku patsana ngopfu na hina swinene ku sukela ka ku swi ta sungulile loko va ta va na swigamisile nakambe futhi a ku na ni lava va ku vonelela leswaku loko nghozi yi humelela va fanela ku endla yini swi endlekile swoleswo hi ndlela ya lisima.
0: Hi swona ke mamana Lourdes Mashava mi nga hi hlevelanyana kutsongo i ntswini swi hlengeleke ku va ku hlawuliwa Gaza a lwandle la le Beleni ku va liyamukela a mitlangu leyi ya ku bukuxa.
4: Makaringetanihi laha u nga ni ta ni vula hi kona tiko lela hina ni na vupfundzi ngopfu swinene hikusa li na tindhawu ta ntumbuluku leti antshantshwa leyi ya ku sungula ya Federação Moçambicana de Natação a yi lava swona hikusa a va li karhi va hlambela ka mati lawa ya ku pfuleka hi leswi hi xiputukezi va ngo swa ku agua jabera kasi hina ha hina swona swilawuso leswo hi ndlela ya ku ganya ngopfu swinene hikusa hina kona la Beleni hambi hi lipompu a ncongweni ma kona a madanyi lawa ma nga na matshamelo ya ku swi nga endleka swoleswo hi ya nghena aka mandlakaza xibengele ma kona madamu lama nga na matshamelo ya ku swi nga endleka swosweswo swi ngo kala swi nga endleki edorobeni ka ncayincayi njhe hi laha mu swi tivaka hi kona a lwandle hi tlhelo la ka ncayincayi laka ku hlambela ka chavisa ku na tinghozi ngopfu swinene xileswo a vatsongwana tanihi la ni nga ku gwela va sukela ka malembe ya matsongo ngopfu swinene ku va va kumeka va li karhi layana va hlambela ntawu hi mhaka leyi nga hi wisela ka tinghozi kasi a tiku la hina ni ya mahlweni hi ku vula leswaku yi na matshamela ya ntunguluku ya ku pfumela leswaku mitlangu ya ku fana ni leyi yi nga va yi humelela la ka Gaza ku sukela ka swoswi ku ya fika malembe lama taka ephambeni.
0: A va hlaleli vona va kumekile hi ntalo.
4: Va kumekile hi ntalo a ku tsakiwile ngopfu tanihi laha u nga ni ta ni hlamusela ni ku hambi hi vatsongwana va kola mugangeni va ve kona va nghena entshantshweni hambi loko va nga kumanga a xihiwa lexikulu majeri a xi kumile xihiwa xa wu kumeki swi vulaka leswaku loko a ta muka kaya ntsongwani a tamele phepha lo karhi mutswele a ta swi vona leswaku kasi loko a tshuka a ya sina lwandla ko a ya ku tlangeni a nga ya tirha swa ku tlanga ntsena a ya tirha ni leswi swi nga n'wi vuyiselaka a vumundzuku bya yena. Lexi nga salaka hina komu xiboho hikuva hi tirhisana ni Federação Moçambicana de

0: rhandzaka va endla amakungu ya ku va va hlangana va tlhela va nyika tindlela leswaku va ta swi endlisa ku yini ku va va nghenelela eka mitlangu hi ku hambanahambana leyi endlekaka lomu ka tiko la ka hina. Se hina tanihi mfumo hi ta va hi yimile hi ku hindleka na hi le karhi hi va pfunisa na hi le karhi hi va vonelela leswaku hi nga sali ndzhaku tanihi tiko xifundzankulukazi.
1: Se hi nga yi byelani ke mamana Lourdes Mashava i va mani lava kumekeke ku ka mpalisano lowu hi vulavula hi tintanga kumbe ku ta va ku kumekile ni vo vabukuxi va ramula xisati ni la xinuna?
0: A ku na vabukuxi va rhambula xisati kumbe vahlamberi va rhambula xisati ni la xinuna va sukela ka tintanga ta titsongo ngopfu ku ya fika kamade a swi hambanisiwile. A ku na vamali swi va ngo hi xiputukezi va ngo majunior lava vatsongo ngopfu va masejano 7, 8, 9, 10 kasi kambe a ku na vamakinzi ku ya fika ka madzaseti yanu kasi futhi a ku na vamadzaseti ku ya fika phambeni hinkwavo volavo a ku na varhambula xinuna ni varhambula xisati vona volavo ka hinkwavo va kumile a swi hiwa hi mayelano ni mphikizano ya leswi a va hlayisisiwe hi swona lavatsongo ngopfu lava laphakati ni lavakulu hinkwavo va ve kona va rhambula xinuna ni va rhambula xisati ni nga vula makaringe leswaku ha mina tanihileswi ngo sungula ku swi vona nyamuntlha swa matshantsha ya ku fana ni yoliya i swilo swa lisima ngopfu swinene leswi tsakisaka miri swi tlhela swi tsakisa ni miehleketo hi tshamile leyi hi nga swi voneni leswaku nkarhi wa famba hileswaku a li mhaka leyi a yi tsakisa ngopfu swinene a ni nga swi tivi mina makaringe leswaku a munhu wa hlambela phakati ka mati a ntlhanu wa tikilomita hayi u lehi ngopfu mmango wolowo na jikajika na famba na vuya vatongwana va hi kombele leswaku va na matimba ngopfu swinene hikusa a va fambaka ntanga ya hafu ya kilomita na va famba lomu phakati ka mati na va ri karhi va hlambela swoleswo hi lisima ngopfu swinene i wutomi ka miri wa vatsongwana xikan'we ni ka miehleketo ya vatsongwana.
1: Loko ni nga phazami na n'wina vuke mi ta va mi londzovutinyana kutsongo ku va mi bukuxa mi va nga va hlaleli ntsena
0: wa hi tiva ke makaringe swaku hi rhandza swilo majaha la ka mati laha
1: ya xava Iwushika. Okay. I talonzo votan karilo uke kuva hi hundzuluta nyana kutsongo a phephalela hina vira ra pagina kuva kasi se hi tlulelako ka mintlangu leyi sunguleke a wa ntlhanu wa hundzeke a dropeni la ximbutsu hi vulavula hi mintlangu ikulu ya lomu swikolweni hi xiyimo xa xifundzankulu gaza na ku cuvukiwa a 16th edition dos Jogos Desportivos Escolares, em Nhambane 2026.
0: Hi khensile ngopfu swinene ntirho wolowu na wu nawu hi lowu fambeke hi ndlela ya lisima ngopfu swinene koke ke a wu tameliwile mavokweni makulu hi mamana governadora wa provhinsi ya la hina la ka Gaza loyi a nga yena a nga endla hi wukulu a wu haxi la ku sungulaka mpshantshwa ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ya lomu swikolweni eka vatsongwani laha hi nga ta fambaka hi ya fikaka mpshantshwa ya wuchume na ntlhanu na lin'we ya tiko la hina la Mosambiki leyi nga ta endlekaka a Nyembani lembe leli la 2026 hikwalaho ka masiku 30 ka agosto ku ya fika 5 ka setembro laha ku kumekiki a nhlayo hi ku hambanahambana ya vatsongwani va le swikolweni va tintanga leti hlawuliweke leswaku hi vona va faneleke ku nghena ka mpshantshwa leyi a tiko la hina la ka Gaza li ve li nchuseliwa leswaku hi ku va hi ta hlayisa ku pfumaleka ka timale hi fanela ku va hi swi endla hi maqhinga. Maqhinga lawa ma endlekeke i ya ku va handle ka ku va hi nga fambela a xifundzantsongo na xifundzantsongo ku va hi ya hi ya cukisela kona hi wunyaminyami vatsongwana lava hi nga ta va pasisa ku va hi ta va pasa endhawu yin'we leswaku va ta kota ku va se va nghena entshantshweni ya ku va va ta va palisana ni vatsongwana van'wanyani seni Nyembani hi tirhise leswaku hi ya va nyisa a muganga hinharhu yi nga ku ku na a muganga wa n'walungu ku na muganga wa le dzongweni ku na a muganga wa la phakati swi va leswaku hi ximbutsu hi le hi ya hi ya tirhisana ni leswi va ngo i zona suli swi ta hi karhata swo leswaku n'walungu kumbe zona suli n'walungu kumbe dzongeni swa karhata ku swi twisisa bema njenge hi xi tiva
1: a zona suli a zona suli i dzongeni
0: i dzongeni hi ve kona le dzongeni ni xifundzantsongo ximbutsu tanihi n'winyi wa nkhuvo Ivekonani xifundza ntsongo Mandlakazi, ivekonani xifundza ntsongo Ncayincayi, ivekonani xifundza ntsongo Ncongweni. Ni xiphemunyana xo karhi xa xifundza ntsongo Bileni, hileswaku ku na vatsongwana lava nga na tshamela yalaya ku

0: asoringana ku alendilena kuna matshamela ya kuva vanga famba vaya valandza kona mhakaleyo iva tonwana lavanga na matshamela ya ku la ku boneleliwa khasi ngopfu swinene ndawu iva tonwana lava hinga vana vona sene hi xiphemunyana xitsongo xa laha vileni a xihundzwanini xa grey kasi ke vatsongwani volavo hi lava a va famba ku hundzaka ntlhanu wa makumele na lin'we lava va nghenekiki entshantshweni leyo kasi hi mundzuku lelixaka ntirho wolowo na wonawo u fambile hi ndlela ya lisima ngopfu swinene tanihi laha ni nga wu hlamusela ha kona hi tirhile khwatsi ya ku zanga ku va ni tinghozi ta tikulu ngopfu swinene hambiloko ku na ntsongwana lweyi nga tshika vambirhinyana va nga humeleliwe hi swo karhi a swi vanga swilo leswaku bya swi nga hi yimayimisa swilo leswi swi nga karhi swi voneleliwa kasi ke ntirho wa va tintlhari sweswi hi lowu wa ku va va basisa a makungu ya vatsongwana lava va kumekeki na va pasisiwile ku va va ta patsa na lavan'wanyani ku va va ta endla antlawa wun'we kasi ke a siku la mundzuku hi ta tirha ni mhaka ya ku va hi tirha emakarhi hi vulavula hi zona centro laha ku nga ta va kona xihudyana xa bileni tanihi muyamukeli wa vapfhumba ku ta va kona xihudyani xa Limpopo ku ta va kona xihudyani xa Gijani ku ta va kona xihudyani xa ka Xokwe ku ta va kona xihudyani xa ka Masingiri kumbe xana xifundzantsongo ka Masingiri hinkwako lomu ni vulavuleke kona hi xifundzantsongo leswi swi nga ta hlanganaka laha ka xifundzantsongo Bileni vatsongwana nakona na vona va hundza ka ntlhanu wa makume na lin'we ku la ku ya khoma ntlhanu wa makume ni mambirhi leswaku na vona va ta nghena entshantshweni yo fanana ni leyi nga va na yona ximbutu edzonge ya a ximbutu leswaku hi ta kota ku nakona hi landza hi kheta ndzeni ka lava va nga na vuswikoti ngopfu swinene hi ta kheta lava va swi kotaka ku tlula mpimo leswaku hi ta famba na vona na ku hi ta va xundza endhawu ya yin'we ni lava va hi nga ta va teka ximbutu kasi ke mundzwani hi ta suka hi kongoma ka mabalani aka mabalani hi la ku ya hi ya kuma a vatsongwani lava n'walungini wa tiko hi vulavula hi zona north laha hi nga ta patsaka mabalani tanihi muyamukeli wa vapfhumba hi ta patsa xigubu masanjena mapayi tlhela hi patsa na xikwalakwala vatsongwanyana volavo na vonavo va fikelela ku tlulanyana a ntsengo wa makumenharhu ya vona kumbexana wa madzana manharhu ya vona lava va nga ta veke na va li kona siniyana leswaku na vonavo va ta nghena entshantshweni ya kona ndzhaku ka leswo tintlhari ti ta patsa a ntsengo hinkwawo wa vatsongwana lava hi ku fambaka masiku ephambeni va nga ta patsiwaka eka ntshwantshwa leyikulu a doropeni ka ncayincayi leswaku va va vana van'we leswaku ku nga ta ve ni n'wana wa ximbutu ku nga ta ve ni n'wana wa ka Xokwe ku nga ta ve ni n'wana wa masanjena ku ta va ni vana va ka Gaza lava lavaka ku ya landza ntshwantshwa ni vatsongwani va swifundzankulu swin'wanyana a xivilelo xa hina ni ku navela hi li xivilelo hi mhaka leswaku a hi faneli ku wisa matimba hi fanela a ku khoma a goza hi ya mahlweni ni havela leswaku hi hlayisa a ku va hi winile hi ku hetelela a ka xiyenge lexi ndzhuleke a Nampulana 2024 kasi futhi hi tlhela hi yantswisa a swigava kumbexana a mipanisano leyi hi nga kumeka na hi le hansi ngopfu swinene hi vulavula hi xiyenge xa basketball a nga bolo lela wu khavela hi mavoko ka vatsongwani lava va xisati ni va xinuna kambe ke ni ta wu tsutsumi ka vatsongwani va xisati va xinuna hi tona hi ka hi nga humelelanga hi li sima kasi sweswi a nyimpi leyi hi nga na yona i ku va hi swi kota ku va hi ya hi ya vuya ni swihiwa hi ku hetelela ka swona hinkwaswo leswo i xiboho xa hina hi ku ta a ndhawu hi yi kumile hi ku hi lwela na sweswi hi lava ku boha matimba leswaku hi kota ku va hi tlhela hi vuya hi yo dzuhu hi swi kotela hi nga swi teka na hinavo hikuva hina li sima wena makarini nakambe futhi a lexi hi nyikaka lisima leswaku a vana va hina vo lava hi fambaka na vona ka ti ta mitlangu ya lomu swikolweni loko va vuyela kaya va yi teli va kota ku va va patsana ni matiko ni vana va matiko man'wanyana kwalomu ka tiko la hina la Mozambique va huma va ya handle ka matiko va ya va ya hamba a tinhlayo ta lisima ngopfu swinene leti hi tona ti kombisaka tiko hi vulavula eka swiyenge hinkwaswo leswi va nghenelaka eka swona mayelana ni khomba va kombisa tiko la hina la Mozambique hi lexi hi twaka hi ti vula lisima hi xona ngopfu swinene a ndzawulo ya ta dyondzo hi leyi hi ndlekaka ngopfu swinene hikuva yi lunghisela a matimba ni vuswikoti hinkwabyo endzeni phakati ka ndzawulo ya ku sel executive provincial leswaku hi hlowa matlhari hi famba hi tiyile hi tlhela hi vuya na hi letinhena
1: i nhlayomuni ya vatsongwani leyi faneleke ku va Gaza yi teka ku va a kongoma a nyembane
0: kuta fika swoswi nga ka nkarhi wa xiyenge xa xifundzantsongo hi xifundzankulu kerea dizer hi tlhanganisa na ni milisecent kwazi milisecent xi nga kusukela ka ya ka kwazi milisecent wa vatsongwana ma milisecent xitala a na yona numero ya ku enela swoswi hi ku hi nga yi vula hi nhloko loko hi ta famba hi ya siniyana a nhlayilweni navu hi ta vana se hi tivile ndzhaku ka loko vatsongwana hinkwavo lava va nga ta veke na hi vambile hi va teka lomu ka swiyenge hi tanihileswi nga swi hlayiselisa hi swona hi ku ta loko va tekiwa siniyana a ka ma-district va vuya va ta patiwa lana ka provhinsi ya la hina la ka Gaza leswaku va endla nkambisiso na va patiwile tanihi lani vuleke leswaku ndzhaku ku ta gama ku phetiwa lava va nga na vuswikoti ku tlula lava va nga na a vuswikoti a vuswikoti laha henhla ka vuswikoti leswaku va omba ntlawa endlaku ndzhaku ka swoleswo hi laha hi nga ta tivakiki leswaku nhlayo ya vatsongwani va ngaki nhlayo ya tintlhari va ngaki nhlayo ya varhangeli va ngaki i va ngaki va ta ndzawulo ya dawu hi fambaka na vona va ngaki va ta wukolela mahungu hi fambaka na vona va ngaki va nko hi va ndzawu ya ta wuvoneleli hi fambaka na vona hi ta kuma a nhlayo na yili yin'we ndzhaku ka loko ntirho lowu hi wu sunguleke swoswi hi ta va hi wu fikisile amagama hi ndhawu hi tshemba leswaku hi ta swi mala hi lisimela swona eka masiku lama taka hi nga hemba mavuna swoswi se vayingiseti va hina va tiko la hina la ka Gaza ni hinkwavo lava hi twaka lomu va hi twaka hi koho va ku hayi kasi vanhu lava hindi va nga vulavuli a ntiyiso kasi xiyenge lexi hi fambaka na xona swoswi hi lexi xi hi fikiselaka kusuhani ni mili secent a xikriansa xi ma mili secent xitala hikusa a hi na mamili a hi na masecent hi talana ximbuto hi ta va ni masecent xitalana hi ta ve ni matrecent xipo kuseniyana a tikweni la ka mabalani leswi swi vulaka leswaku loko hi va pasa va fikelanyana kwalomu ka mamili secent xitala ni ka la ku ni nga ri na yona numero ya nhlayo wa xitriti wu kolani ni nga tshama kona ni nga hemba mavuna ngopfu swinene
1: Eson dza seti kwaret mama lurch na swivona tlhela ntwa leswaku hey a ankolo se wa kakara
0: ulaku puziwa mati
1: kasi hi tomu nyika nkari ku va me mvula marito ya ugamu menga ha makongomisaka koko ka va tlhavukanyisi va beli ni kumbe va pangalati ni va tswele va vatsongwana lava
0: ku khensa ngopfu swinene hi ku hindzahindza hi tlhela hi ku mayi wa ku loko va tswele a va ta va va na swikoti na ku va cukisela va tlhela va nyika matimba a vana va vona hileswaku i mayi wa ku ngopfu swinene loko u vona n'wana wa wena a li karhi a nghenelela ka mtshwantshwa yo karhi a tlhela a vuya a wina yena a titwa na dumekile kasi na wena mukulu wena mutswele u titwa na wu kulisile ngopfu swinene a li lisima ngopfu ku va hi va pangalati kasi eka tintlhari hi vulavula hi vadyondzisi lava nga kona va nga vona va khomeki hi ntikelelo a ntirho lowu hi ku tshambe loko hina vafumi hi nga swi navela leswaku a ntirho a wu fambi khwati loko vona tintlhari va swi khoma hi voko leyi nga koma swi nga tshika swi nga fambi be kambe ke hi vona leswaku hi vanhu lava nga na matimba va na wu swi yamukeli hi va hlohlotela ku va va swi yamukela hi landza swa hina para hina atikweni la hina hi swi khoma hi li rhandzu hi swi khoma hi li tima hi swi khoma swa nga hi hina evuton'wini bya mani bya hina hi famba na swona a hi navela leswaku na vona va vatsongwani va tikombekisa vuswikoti leswaku va tlhela va vuya va na wudzundzu lowu fana ni leli va nga vuya na lona hi 2024 njeni leswi hinkwavo va nga ta sukaka vo tala va ta suka ku ta nghena vanyuwani maxivo lava nga ta salaku va nga sala va nga mahama salela va nga ta tlhelaka va phindelaka ka ntsengo wa nyan'waka hi va navela le leswaku va kota ku nyika a experience ya ka vanghanu leswaku hinkwaswo swi famba hi ndlela ya lisima i marito ya hina ya oganisa lawa makaringe hi tlhela hi rungula na n'wina koseno radio mosambiki hi tlhela hi ku mathomo ni makateko eka un'wana ni un'wana lwa hindiseke kani ma
1: a mintlangu leyi i gama hi wa wumbirhi le ka mabalani
0: mintlangu leyi ya gama hi wa wumbirhi i gama hi wa wunharhu
1: wa wunharhu quarta faira
0: i gama hi wa wunharhu eka mabalani
1: okay merci beaucoup thank you very much hi khense mbilu hinkwayo ke
0: yozamazama
1: chao chao Lourdes Mashava murhangeli wa xiudlwana xa ku seketela lavantshwa mitlangu ya ku tiyisa miri na ya mintirho kulomu xifundzankulu Gaza kasi hi khambeleri Lourdes a ve ya bula na hina swa nga ntivi leyi yi kumekaka ka ntlawa lowu Gaza swa nga xifundzankulu mfumo wa xifundzankulu lexi u vumbeke ku va u lulamisa a mintlangu leyi yi tshunelaka hi vulavula hi 16 hi ti-sound jogos sportifs scolares mintlangu leyi yi nga ta va a dropeni la inyembane leswi nweti ya agosto a tsunelaka.
2: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: hinkwaswi mpela leswi munyisetokurhandziseka swi nga ni masungulo swini magama se sungula ku chovachovhiwa hi tana hi vula leswaku a li rivila xichangana nkarhi lowu wa 14:30 ku ya fika 18 hora xisaba rini domingo i nkarhi wa ku lomba lana yimisiro province la kagaza vana kulori va li rivila xichopi hi lava ngo ah ta bon ya mi lomba nkarhi lowu max loko ku fika 18 hora hi nga yi tlheliselani ke miranda mabunza
1: rui makarini
0: ya famba ku ngalikhala
1: kambe a wo minuti loyi a nga sala hi navela ku va hi mi tlangela ku handla ku va hi ku lunghela khisimusi ya emisiro provhinsi ya ka gaza nyamuntlha a hlanganisaku 20 ni munhu wa malembe na pangalatana ni muyingiseti ni muhanyitiko hi ku lunghela naswona a ku hundza ka 20 ni 5 wa malembe na n'wina mi longoloka ni muyingiseti swi tshembisa swaku loko hi huma laha nkuva wukulu
0: Okay, Miranda, I can see ko imbilo hinkwayo ko ka mwingisetwa yena ku rhandzeka. Hambani ni ta tlhela va swin'we masiku ni minkarhi i landzelaka. Chow chow, ya mukelani ke ku salisa ka Rui Makaringi. Hi vito lava na kulori va ntirho va xitichi lexikulu xa Wash na Mayimisuru Province ya le Maputo na Inyambani. Chow chow.
2: Madambu,
3: magambu,
2: madambu.
3: Yamintango yakutisa miri.
2: Yamshakano
3: yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzungane katiko akufikisela

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Nzakuka mahungu ya tiko. Ni matiko unge zwelezi za ringana ko hii mchikitselo tishokuta mahungu ya provinsia ya Nyumbane.
2: Ikipilili, tishokuta mahungu la wahitu manzi sesukati za 22 horas. Kutavi kusangula manzi ku umuvulu mitlakanu ya chigava cha provinsia nilezu na kwe mitlakanu ya zibela bela lomuziku lini. Kusuhanika kanoma zana ni mambiri ni kanoma kumi ni mambiri wa zigonza ni zakuteka madistritu wanki ya provinsia. Na zita kumana ku adropeniga bachichi zimwe nilo mdropeniga Inyambane. Hitawe hita amba hitu mtlakano ya bola kubikubiliwa a campionati provincia sotile ilaha a ferroviario a palileku a nova aliansa wa machichi izugona rozo la angulu makunu leki tonata kukuta mahungu ma tutamatanzi siwa hizu katusha 22 zora la rabi Mzambiki mina Armindo Basin zikari nzima lukisela kamchini kuna naina kure watiro Bernardo Salomão kalaleyo sama naina.
3: Zilu mina mama dzinga mahanuna kutani baba wakunzinga tiveteleli wa zvilo.
4: Mama.
3: Eke ngwana wa hina inyanya mikhambu ya mati. Auzviwoni lezvako wonke amati umunyikako muhuma ke.
4: Mama, anwana wa hina ohoda. Himhaka leyo. Zvikombela akuve anwa nguvu amati. Amati yapunga kutani kumunyika mishtura.
3: Ayini?
4: Akuhuda kakaralisa anwanana. Kani lezvi kulaveka akumunyika amishtura leyi inga nyichiwa chipitali.
3: Akukaralisa yini?
4: Anwanana ikarala ikumbela kamati lomirini. Amiri unga hina ntamu. Zvona ke amatishu madokovela. Kambe yena angatsuka afa.
3: Angatsuka afa kuzvitiri akuhi lezvi.
4: Mamadi lechipitali.
3: Ah, ndziona heku muhlayisa kwatsi anwana wa hina. Zvihule lezvako umamani wa munene.
4: Mamadi vasanwina.
5: Ira ku hudela ka nwana na wena hi mixtura kani lezwi unga hamba nyisa ku gaka yena ka siku ni siku ahemba loko avana na vanga hansi ka nkhani wa tihweti ni yinwe vafanela ku nyikiwa ntsena a mafia mamani
6: kamwe no ushuba ku kushaba asimedu tisimbe ta mavarau titambo ta magezi alu mungwini tisanita ama lavatore matangi yo chalamati ni zvimwani zvigotso zvakaina lei nene unga hakarateki yana zvalezve a Ferage Manguela a Ferage Manguela wazvikota kuikuma la bazarini gama furaira zvimwe la bazarini gajilo lomudropen gainyambane le ajangamu tsutsuma zvalezve uya la bazarini gagiwa la Ferage Manguela yala bazarini gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitalero la kubiwa kuzvitine zvinene zvatipimu leti utilavako Ferage Manguela, ama kevya hina hilawa, 87-387-589, unanile ya 84-24-67-589. Ferage Manguela, uikuma lomudoropeni, Gainyambane. Kamwe no ushuba kukushaba asimetu, tisimbe ta mavarau, titambo ta magezi alu mungwini.
7: Mama, mina ndzi landzela zvilayelo zva wena xa xikadi. Kaminya mukhe wa ndzi juja mapimo. An'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena. A ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
8: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hakela swi mu khulula.
7: Mama lezvo.
8: Ingaku zva hava ka ni leswa lisima ngopfu leswi. Loko an'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wako. Hikwalaho a hakarereka. Makunu loko u mu nyika ngopfu zvo hluluka, u valeta mati lama luzekaku mirini wakwe.
7: Ndzi bongile mama. Makunu zvini ndzi fanela ku mu nyika hi ku khandzakanya.
8: Aka vana va nga ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we kutani ku hundza. U fana na maleti wa mina. U fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa, ni mbulo wa chipitali ku nga mixtura.
7: Hi zvona. Loko Manuelita a nga hi na ntlhanu wa tihweti ni yin'we ke.
8: U wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. u hatla famba na chipitali kutani ka mba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga agent komunitari
7: hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena
8: oh kunene nwananga ndzi sakela kwa zikula na mina mani ndavini vutomi ginene
7: ndzi ndzi munyika sopa ya matsau yu patana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali
8: oh loko ke ka mina ku dzunzeka ina yikona ya ku ndzinga danja nyana
7: mama yikona
5: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokiluka. Avanana vatongo anu wakalako kianu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafia, veli juu katroka nzakanya, na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
9: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga. Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P. Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
10: Moranzi wa muhanyo. Loko wena kutani loyi u hanyaku nai, ahude zwo fana ni mati ya punga. Na ahlatela kutani kubaisa kalomunzeni. Zvingama hayi kole mabadzi yango zinguvu yako mangadaya hishihaka hikwalaho tionele famba hishihaka muya shipitali shingakusuhani muya kholiwa nikudahiwa na uya shipitali nwana mishtura tisumu tatumbunuku hambi amati apunga unwa mati mabasileko mati yakucheliwa muri wa certeza kudani yakuvilisiwa loku anwana na wawena waku anwa ahudela Mwenye kitena amafi ya mamani wakwe kala achikela chipitali. A kolera yinga dahiwa. Loku uhakisela kuya chipitali kasi uamukela muru wakona. Kanlevi, loku uhuela akuya chipitali ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakha iwa. Famba jwalevi.
11: Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa asteristiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashalisima kazonki utumi.
1: 20 horas ni 15 minutos. Itengena kanzimana ati simo na ita singula koha. Tabazil. Wakuimati.

0: 22 horas e 12 minutos. Hi ka tshikatileichi, hi kare hi kumana ni chikarato.
1: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa xikhadi. Ka minyamuhla wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hatla swi mu khulula.
1: Mama leswo.
2: Ingaku swa hava ka ni leswa lisima ngopfu leswi. Loko a n'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a hakarereka. Makun loko u mu nyika ngopfu swo hluluka, u valeta mati lama luzekaku mirini wakwe.
1: Ndzi bongile mama. Makuni swi ni ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya.
2: A ka vana va nga ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we kutani ku hundza. Ku fana na Manuelito wa mina. U fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa, ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura.
1: Hi swona. Loko Manuelito a nga hina ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ke.
2: U wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. U hatla famba yena na xipitali kutani kamba sopa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxi ndzi komunitari.
1: Hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena.
2: Oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito a ve ni vutomi ginene.
1: Ndzi ya ndzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali.
2: Oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
1: Mama yi kona.
3: A ku hudela ka daya vanana ka ni leswi ka tiriwa hi mixtura, makininu ya ziku ni ku ga ko hluluka. A vanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vhele swi katswo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa.
4: Ka wena u xuvaku ku xava asimeto, tisimbi ta mavharawu, titambu ta magezi ya le mundlwini, tisanita, amalavatora, mathangi yo chela mati. Ni zvimwani zvigotso zvakaina leyinene u nga hakarateki yana zvalezvi a Ferrage Manguela. A Ferrage Manguela wa zvi kota ku ikuma la bazarini ga mafuraira zvimwe ni la bazarini ga jilo lomu dorobeni ga inyambane le ajangamu tsutsuma zvalezvi uya la bazarini ga giwa. Na Ferrage Manguela ya la bazarini ga giwa ajangamu hilaha ukumako achitalero la kubiwako zwitini zwinene zwa tipimu leti utilavako. Ferrage Manguela ama keru ya hina hilawa 87 3 87 58 9. Kuna nile ya 84 24 67 58 9. Ferrage Manguela uikuma lomudorobeni gainyambane.
5: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
6: Maranzi wa Muhany. Loko wena kutani loyi u hanyaku nayi a hude swo fana ni mati ya punga na a hlatela kutani ku bayisa ka lomu ndzeni swi nga maha yi kole mabadzwi ya nghozi ngopfu ya ku ma nga daya hi xihatla. Hikwalaho tionela famba hi xihatla mu ya xipitali xi nga kusuhani mu ya hloliwa ni ku dahiwa na u ya xipitali nwana mixtura tisumu ta tumbunuku hambi a mati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muri wa serteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku angwana na wawena waku angwa ahudele, mwenye kitena amafi ya mamani wakwe kala achikela chipitali. A kolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya chipitali kasi wa mkela muri wakona. Kanlej, loku uhwela akuya chipitali ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakha iwa, famba jwalifu.
7: Kasi kutiva tin'wani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal kutani wa fonela alo vida hi 800 149 82 149 kutani 84 146. Nzawulo yata udahe, ashali sima kazonke utumi.
0: Eugênio Mkavele, te fala mbeleko.

Ayipia kuchusa tiku ga Mosambiki isangule lelembi ga 1964. Eka kelo gasti ga Mosambiki abana tiku va wumbeni ka kawa unga vitaniwa ku Ifrelimo. Hivona makunu vanga sangula tiru wa kulwisa maputugeze na vakombela akhululeko. Hiulili ayipilei isangule hi 1964 yifambile kala 1974 makunu chipanzi cha kumi wa malembi. Se, hisiku 24 ka maio ka 1975 nzonga na Jorge jisainilwe ava Portuguese na wavumeli akunyika khululeko abana vati uga Mosambiki Samora Machele hiena angave auya makunu lomu tikweni ni nyuzi le yako akahina ingwani ndlela atiku ga Mosambiki gikhululekile. Amatimali Samora Machele angenele ka district ya Mueda lejo a Cabo Delgado mwalungu ka tiku ga Mosambiki. Leyo ave amukelwa he vanhu vanyingi vanga rinzela nyuzi yinga uya na murangeli Samora Moses Machele. Ahe vanhu va Cabo Delgado tsena e vanhu va maprovinsia yo tsalangana vanga tihita akuya vaya amukela ahosi. Kunga hi chitshungu tsena leyo Samora Machele a wa rinzelo hi zwiri zwa hombi ka bandla legi Frelimo. A murangeli nandzo wa kona Marcelino dos Santos a wa heleyo, Joan Kishisano a wa heleyo, zwin'we na Armando Emilio Gebuza hi ku fananisa a tinduna ta bandla ga Frelimo tinga hi leti ya rinzela Samora Machele loyi a nga uya ni nyuzi ya ku khululekisa atiku. Na chikele ku amueda Samora Machele a siyile magezu lawo ya ku hakunene ati uga Mosambiki khululekile ka xitshungu lexi nga ku hure. A suka makunu a famba ka wotlhe maprovinsia ya lomu tikweni ga Mosambiki na haxa a mhaka leyi ya ku khululeka ka tiku. A matimu mali a xigaveni xa ku cugumesa xa ku fambela ka maprovinsia ya Mosambiki a haxa mhaka leyi a tili lomu dorobeni ga Inyambane aka muganga wa Tofu le a nga ya rhangela mutlhangano wa hombi wa bandla ga Frelimo laha makunu ka tinyingi ti nga ve ti xuxiwa ku nga bohiwa makunu a makungu ya mukhwepa lowu nga ta tirhisiwa ka ku rhangela tiku hi vulavula hi Constituição da República. Ndzhaku ka mutlhangano lowu nga maheka lomu Inyambane ku nga ve ku wumbiwa Constituição da República de Mosambiki, Samora Machele hi yena a nga nghena makunu a dorobeni tsindza ga tiku hi vulavula eka Maputo. A wuya makunu hi siku 25 ka junho lembe ga 1975 a tlakusa bandera ya tiku ga Mosambiki na wula leswaku a tiku gi khululekile. Aka matimu ya nyamukha ya lakanyili siku legi kali ka murangeli wa bandla ga Frelimo Samora Moses Machele angave auya lomu tikweni na auya he Zambia ni gezu gako ayipi ya khulekisa tiku yimbelele a Frelimo yi humelele Mosambiki a humelele mandle.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikhadi. Ka minya mutlhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wula ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi swo ri to hatla swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: nga ku swa hava ka ni leswa lisima ngopfu leswi loko a n'wana na hina ku hudela i luza mati mirini wakwe hikwalaho a hakarereka makun loko u n'wi nyika ngopfu ro hluluka u vhaleta mati lama luzekaku mirini wakwe
1: ndzi vongile mama makuni zvini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya
2: a ka vana va nga ni ntlhanu wa tihwetini yin'we kutani ku hundza ku fana na Manuelito wa mina u fanele ku mu nyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
1: hi swona loko Manuelito a nga hina ntlhanu wa tihwetini yin'we ke
2: u wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na xipitali kutani ka mbasupa vutomi ka vanhu mugangeni a nga ha xi ndi komunitari
1: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena
2: kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito wa vini vutomi ginene
1: ndzi endzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi ti longisela ku ya xipitali
2: loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: A kuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa hi mistura, makininu ya ziku, ni kuga kukiluka. A vanana vatsongwana vakala kukhanu watu wetu ni ingwe, vafanele kwa nguisiwa mafi ya veli zu katroka nzakanya na vahaka vaisiwa chipitali kasi kuyatiriwa.
4: Kamwe na ushuwa kukushava asimetu, tisimbe tama varau, titambu tama gezi yalu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingwini la bazarini gajilo, lomodrupe ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zalezi uya la bazarini gagiwa. La aferaje imanguela ya la bazarini gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitini zinene za tipimu leti utilavako. Feraje Manguela, ama kewe ya hina hilawa, 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-589. Feraje Manguela, uikuma lumdoropeni, ganyambane.
5: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
6: 23 horas e 11 minutos.